0: mang gailaid yun sa kalisod.
1: Oo, nagilaid yun sa kalisod. Mga nang, luoy kayong atong mga kaigsubunan, kaya nga naman, nawadag oportunidad nga makahuman sa kolehiyo. Unya, ang nakamaot pa kay, kanabang paghatag ni mong 10,000. Kung unta to, gusto kag convenience para sa mga estudyante kaya nag-enrolled magyud na sa GSED State College or asa man nga eskwilan, why not pay it directly sa eskwilahan?
0: Yes.
1: Di ba? Nganong imo pa manghakuton ang mga estudyante, patubangon nimo dito nimo, magsustorya ka din, ipanghatag nimo sa kwarta, murag ikaw tag-iya.
0: Unsa di pulos anang teknolohiya ro nga email-email na lang. Oh. Di ba? I-email na lang para madali.
1: Di. Pwede ra man gud na.
0: Mga paso pa ng mga
1: proseso,
0: tao,
1: magasugasto pag ang proseso mo gud na, Mayor, kung scholar ka, submit ra kag requirements.
0: Yes, oh.
1: Pati imong bill sa eskwilahan.
0: Mm.
1: Pagka man na sila tao mututok, may parang butcher.
0: Nailayas, oh.
1: Kanyang butcher, nakabuta dito, pangalan sa eskwilahan. Dayon dalon dito, ihatod ang
0: payment. Dahil nakalista ang mga ngalan sa mga estudyante nga na-enroll diha.
1: So, convenient na for the student.
0: Dili, ako tay, mabito yun na nga, kontrahan yun ko nila kay nganlan, may yun ko gahit ko gulo. Kay inumdum ko sa una sa katong pandemic na gusto siya nga mag-distribute. Nga, pandemic yan, social distancing na, ingana, naglisod na ta sa ito ang mga means of transportation, kay daga na kay lockdown-lockdown. Ingko nga, nga nung dili naman lang gyud na, kung unsa man kayo ng mga hinabang diyang mga bugas, ato na lang na namatay mga worker, mga abantidor na to nga, maghatod ana, muna lang ihatag dito sa barangay, i-distribute, or ihatod-hatod ra dito sa barangay officials, dito sa district, kayo na naman sila purok-purok assignment. Dili man gyud kay ipahakot man gyud nga dito sa gym, kay mag-picture-picture, kay mag-victory sign gyud. Dayon, 5 kakilong bugas, lagom pa unya usa ka alcohol nga gamay unsa pa ding sabon gamay mga ingana na ba hygiene kit dayon na itinapang katong nang lugsot nga tinapa unsa tubi unsa to nga tinapa nga nangabuak na dayon lagi unya ang ako manggut ang piti ba
1: no pamasahi
0: ang pagkaon mo nang ingnon jud ko nang lesson nga gahi ko gulo kay di na ko o ako ay magpakaon ako manggut ang gina-explain nga kanang kami manggod diri mo imo patawag sa ubos so kami mo ay mahasngan nya okay lang ta nagpulo ka buo kay tagaan imo tag 300 o 3000 ra o sa gatos 200 ka buo nya ako imo shoulder
1: makaluluoy gyud kayo no makaluluoy kayo sa inani nga sistema kun ang atong naglingkod na gobernador tanang programa og serbisyo puro na lang pamulitika kay gusto niya nga ang tawo nga gakalisod magyangok-ngok na lang sa iya pirmi wala gyud kapainan nga mapaingnan ng atoong probinsya. Kung dili, mahimo ra gyud ang magpabiling alaot.
0: Pero kani magud pud tanan tay sa tawo ra gyud pud ni. At the end of the day no, at the end sa ato ang pagtakabana. Wala na ko, wala nimo ang katungod na makapausab sa dagan sa sistema sa atong paggobyerno naa sa katawhan. So hagit kini sa matag sambusoryan. So, mao lang siguro na tayo kay murag ning signal na ang ato ang director dere nga horot na tong oras. Moingon na lang ko sa katapusan nga maayong asinso sa Buanga del Sur o kini si Charlotte Dumanog Panal ang usa sa angkor sa kasika sa Sambuanga del Sur. Moingon kaninyo nga hantod sa sunod nga higayon nang hinauta nga maminaw o mag pabilin mo og naapod mo'y makutlo sa among gipanghisgutan diri karon nga mga facts na factual basis nga unsay sitwasyon sa ato ang probinsya.
1: Daghang salamat Mayor Charlotte Panal sa ato ang mga sutinting paminaw. Sa sunod higayon among hisgutan ang next nga item sa mo ang ato ang programa mao ang environment.
0: Road networking.
1: Naapatay mga issues pa pud madungag about education. But sa sunod higayon, atong isgutan ng issue sa environment and then posible, atong maimbitar ang atong amigong mayor sa lungsod sa Kumalaram.
0: Yes.
1: Kay, nato siya yung mga resibo.
0: Yes.
1: No, resibo about aning illegal mining.
0: Kana.
1: Kanang mga road to my mining. Kinsay mga mayor nga involved sa mining. Kinsay gobernador nga involved sa mining.
0: Si kapitan, padi ay.
1: Katong kapitan, katong mga nadakpan. No, sa involvement. So, hopefully, sa sunod atong programa, mo ni atong pag-aisgutan. Og sa atong mga sukintig paminaw, daghang salamat sa inyong kanunay nga pag sunod sa amo ang programa. Manginaot mi nga ato pa kining mapaabot sa ato ang mga kasilinganan. Paminaw mo sa One TV, ani siya mugawa sa One TV, Bright Channel, J Channel, o sa ubang mga radio station nato. every 7 o'clock in the morning to 7:30 in the morning.
0: Simultaneous.
1: Daghang salamat ug maayong buntag.
0: Maayong buntag ug basinsong Sambuanga del Sur.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: Radyo Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday. Puyatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio
3: Magbating. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Bating.
1: Si Ann-Ann Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa paggalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.

0: Bukas a las 8:30.
1: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio Magbating. Tulo ka mga areas ng Iriwan nga under sa supervision ni GM Sanyel. Pizza 22 sa bulan sa Agosto 2026. Kani Agosto, lima ni Kasabado. So, lima Kasabado, mabati na to ang atong Zamso Recono. Sa pagkakaroon, mag-inusara ta kay atong Station Manager Ilmer Bagis Maghanoy, kauban ni Rex Rabutin, atuwa sila karon sa Area 1 Office sa Suite Shamun Magsaysay ngay na, kay nagpaygayon og clean and green activity. Tanang taga Zamso Recono na dito, wala gyoy exempted, bisag Sabado pa ron. So, kagahapong adlawa, gipaygayon ang medical, caravan, and dental outreach. Zamso Recono, alas 9 ang takna sa buntag, kagahapong adlawa, Agosto 21, dihas tuburan, covered court, mahayag sa mga dinosaur. Di na itong ipasalamatan, kayang mihatag og welcome message mo si Honorable Rinanti Saldo, ang barangay captain sa tuburan mahayag. Ingon man, minsahi ni GM CEO Jose Rolzaniel, nga mo aton General Manager, Chief Executive Officer, o minsahi po ni Director Edmundo Dinali Jr., atong presidente. So, karun taon-taon, ato na silang paminamon, no? Ang ilahang minsahi sa pagbukas sa medical, caravan, and dental outreach mission sa Zamso Recono. O karon mabati ta sa pito ka mga radio stations sa DXVG Radio Bagting o DXCE Bell FM ngaya sa Baganyan Broadcasting Corporation. Mabati po ta sa DXUE Energy FM, ingon man sa DXRM FM sa Limbatong Margo sa Tubig, alang po na sa itong mga MCO diha sa Baganyan Peninsula area. O mabati po ta sa RMN DXPR, ingon man sa DXMD Radio natin diha sa Tawagan Sur, o sa DXID FM diha sa Banani, o ikawalong ang Radyo Kidlat 103.1 Radyo Kidlat. Pero sa pagkakaroon, naka-live streaming patakay na daot mga gihapon ang transmitter site na to diha sa Mount Palpalan. Magpaabot lang kita na yan. O karoon mga gihalaton siren ang mga pizza na atong hinumduman. Agosto 22, karoon ang katapusang adlaw na gitagaan tag higayon sa pagbayad sa ito ang mga binulan ng consumos kuryente. Kaya kung mapuhon, pizza 23, cut-off date na siya. So kung cut-off date na siya mga igala, hindi na pwede nga mubayad pa mo ana. Kaya doon ay tendency nga maghinagbo na mo sa tigputol Zamso Recono. Pizza 24, mamutol lang na siya. Kaya pagka pizza 25, 121 mo nang pagsugod sa pagbasa sa mga kilowatt or meters sa tagsa-tagsa nato ka MCO. Ingon man ang September 1 hantod sa Pizza City kay 31 man ang Agosto mo na po na Judith. Pito man na siya kaadlaw, Pizza 1 hantod sa Pizza City. So kung bayad mo sa iyo niya na makahipahimulos kihapon mo og 1% nga discount kay Zamso Recono ra ang muuli sa 1% nga discount nga gihatag sa National Power Corporation kay Zamso Recono nagkapalit mag 7 megawatt kada bulan ngadto sa Napocor, giuli puni ngadto sa mga Prampiors katong mi bayad og sayo. Pero katong mi bayad og sayo sa bulan sa Agosto, maka-appeal na mo sa anniversary raffle draw karong Agosto 25 kay maumana ang kasumaran ika 54 anyos ng pagkahimugso Zamso Recono. So advance happy anniversary sa tanan nato mga MCO sa entero Langkob Zamso Recono. Og karon maigala ato pong hibaw-an ang mga aktibidades sa ning bulan sa Agosto. So ato na sayran nga kagahapon Agosto 21 gipahigayon ang medical caravan og dental outreach mission diha sa Tuburan. Mahayag sa mga delsol nga Tuburan man kay diha manggod sa Tuburan ibutang unya ang future nga solar power plant. Kay hinumduman nato nga doon natay mini forest diha sa Tuburan Mahayag. So gipahigayon na ang public hearing kay butangan man diha og moabot kuno og 7 megawatt nga solar power plant. So ang host co-op ang host municipalities mao nang Mahayag. Muna diha gibutang sa Tuburan Mahayag ang medical dental outreach. Ingon man karong adlaw clean and green diha sa Sweet Ramon Magsaysay sa Area 1 office. Kanhi min office na siya. Kanang Area 1 gidangkuba na siya og napulo ka malungsod. Gikan sa Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumingo, Sepena ug Don Victoriano, adapted municipality na siya. Ingon man ang Aurora Ramon Magsaysay suminot ubin salip. So dito gipaygan karon ang clean and green activity sa Samsung.

0: nag-blessing pod sa duha ka mga heavy duty nga mga boom truck diri sa Samsuri Kuno, duha ka buok. Kay aron pag mo na gamiton pag construct og mga linya sa Samsuri Kuno. Pizza 25 mo po na ang anniversary raffle draw, din naka-display na karon ang mga pa-premyo sa Samsuri Kuno every anniversary raffle. Celebration ang anniversary raffle draw through to all area offices. Sa area 1, napulo ka mga lungsod ang mag-ilog sa mga appliances. Mapapremyo na to. Napulo po ka mga lungsod sa area 3. Upatra ka lungsod din sa area 2. Pero kinilaghanan ang mga MCO kay naman din ang Pagadian City. So nakadisplina na din ang mga papremyo na to. Karun taon-taon, dumasahon unya ang mga unsay pa-premyo na to sa anniversary raffle draw. At wala ni humanon, Agosto 25 hantod sa 31, money ni ang pag-reading sa mga kilowatt hour meters. Pizza 27, money ang pag-sugod sa atong Magma Municipal Annual General Membership Assembly. So attention sa lungsod sa Tigbaw, dumalinaw kay kamo ang kinaunhan nga magpahigayon og Magma karong tuiga. Alas 8 sa buntag, diha sa Tigbaw. Alas 1 sa hapon, diha sa Dumalinaw. Pizza 28, magpadayon ay kaduha nga episode 2, virtual games diri sa Radyo Kidlat. Ng mga empleyado na po na sa Samsuri Kuno, mga pizza 21, na ipigay nga Lighting Dreams diha sa Tuburan Mahayag Yapon. Pansadili pa, atong paminahon ang mensahe si Barangay Captain siguro ni ang ingon man si GM CEO Jose Rosaniel o si Director Edmundo Dendali Jr.
1: Kani nga to ang kalihukan karon, Medical Dental Mission. This is very important kay karong bulan sa Agosto ang gobyerno nato karon nag-celebrate sa National Electrification Awareness Month. Nga gitagaan yun o dako kayo ba nga kaning balor o pag-recognize sa importanteng programa sa gobyerno nga mga mao ang pagpasuga yun sa tanang mga kabarangayan o rural areas sa tibuok Pilipinas. And of course, ang Surekuan kay kita man ang implementor o tagagawa sa Rural Electrification Program sa gobyerno sa Zamboanga del Sur. So naagyo kita ato kaning gisuportahan. And there are mga different various programs and activities na gilunsad nato sa Zamsurekuan para ba sa kaning atuang National Electrification Awareness Month. Ug ang Zamsurekuan po, karong Agosto 25, karong bulana, umaabot, mag-celebrar na punta sa atuang ika-54th founding anniversary. So, 54 anyos na ang Samsuri Kuan. Dugay-dugay na, hamtong na. O ang Samsuri Kuan, gikan pa man katong namugna kani hangtod karon, ubay-ubay na ang ato pong mga programa o ang ato mga napasugan din sa atuang franchise coverage. And always, kita sa Samsuri Kuan, dili lang kita na maligya or nag-distribute of kuryente. We have always considered you, of course, as our member consumer owners, Tagiya, the Zamsuri Kuan, as our strong partner when it comes to development. Naagyuta pirmi kanato kaninyo. Wala mabulag ang Zamsuri Kuan sa mga katawhan. Maudi ay nga kita, gitagaan yun nato o kanibang dako kayong pagtagad ang mga panginahanglan sa atong mga member consumer owners. So, karun di ay adlaw, dili lang kay kakita sa Samsuri Kuan about sa kuryente lang, but we are also a strong partner yun sa komunidad

0: especially sa health welfare ng ato ang mga member consumer owners. Mga kaigsoonan ko, nga kaning ato ang medical and dental mission, dili ni permanenteng sulbad sa ato ang mga sakit. Okay? Dili ni. Kay karon man, one time naman ta mag-medical dental mission, although na tayo mga libreng tambal di aguban pa mga servisyo nga itong ihatag, kung naaman tayo mga dagko, mga sakit karon, dili ni ang permanente nga tubag sa ato ang mga panginahanglan. But this is a way of kanibang makatabang ta, makaalibyo man lang ta. Mahibawaan po nato kung unsa ang ato ang mga sakit karon, kay kaniya itong mga experts karon who are with us, mutabang o pagdi-determine man po kung unsa ang ato mga gibate. Kita, partner kita sa gobyerno, the government, maoy, ihatagan yun, o dakong responsibilidad to take care of our mga health needs. So kita, gasuporta lang kita sa gobyerno. Again, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa ZAMSO Rec 1, labi na sa barangay LGU, din sa barangay Tuburan, for partnering with ZAMSO Rec 1. Kuan kay namo, garbo kay ni namo nga nakapartner na to ang barangay Tuburan. And please expect that this will not be the last activity or project or program na maihatag sa ZAMSO Rec 1 ngadto sa mga taga-barangay Tuburan. Daghang kay salamat kanato o may buntag kanatong tanan.
1: Mao kadto si GM CEO Sir Daniel atol sa pagbukas sa medical caravan and dental outreach diha sa Tuburan Mahayag. Atong kahinom duman nga bulan sa Agosto gideklarar sa National Electrification Administration ang ika-17 anyos nga NEA Month, National Electrification Awareness Month. NEA Month na siya kay ang National Electrification Administration mao man pud ay mother agency sa 121 ka mga electric cooperatives. Pagka Agosto 3, dunay gipaygayon nga National Line Workers Appreciation Day. Pagka Agosto 7, mao na tong blood knitting diri sa ZAMSO Rec 1. Pagka Pizza 14, mao tong episode 1 virtual game diri sa Radyo Kidlat. Pagka Pizza 21, mao tong medical dental outreach. Pagka Pizza 22, kung adlawa mao ang clean and green tree planting activity diha sa Sweet Shamon Magsaysay. Uban pa nga mga kalihukan. O karon atong paminawon si President Edmundo Denery Jr. ang presidente sa Junta Directiva.
2: Kining kalihukan sa ZAMSO Rec 1 nga gitawag nato medical dental outreach kini usa ni siya sa katilingbanong kalihukan o kakuhan sa kooperatiba paghatag o tawag niining mayong panglawas sa ato ang mga membro konsumante ama membro man ka o dili basta membro ka sa katilingban. Wala man tayo kipilian eh, kaya uban, maabot po nga membro. So, tanan ta, welcome din yung mong kalihukan. Matagtuig, dili lang ni siya kada Agosto, no? Kay karon duyog sa National Electrification Month o sa ika-54 ka anibersaryo sa pagkamugna o pagkahimugso ni ZAMSO Rec 1, ginahimo ko ni nato isip suporta sa katilingban kay kamo ning suporta sa ZAMSO Rec 1 so ang ZAMSO Rec 1 mahatag sa supply ninyo no balik kinahanglan na mag-equal bitaw ta ana para ang atoang serbisyo makahatag pud og kalambuan sa katilingban. Mao kana nga isa sa misyon sa ZAMSO Rec 1 paghatag og mayong panglawas sa iyang membro konsumante, dili lang ang mga hingkot kung dili apil ang mga bata kay sila man ang sumusunod na to. So sa tanan, dagang salamat sa inyo ang suporta sa ZAMSO Rec 1. Isip sukli, mo po kanya mong ihatag.
1: Mo kato si Director Edmundo Dunari Jr., ang Director sa District 6. Dumaninaw tigbaw gipo sa San Pablo o caretaker usab siya sa District 5 Pagadian East o District 9 Pagadian West. O karon ato pong paminawon ang mensahe ni Barangay Captain Rinanti Saldo diha sa Tuburan, Mahayag, Sambuanga del Sur.
2: Dako kay ko pasalamat sa inyong maghatag og higayon oras, sir. Inano, pinangga kayo ninyo ang Tuburan. Kay kami yun ang sipinti ninyo. Aniyunahan. Ang tinuod lang. Kaya nakadawa kami o bugas, may tingin ni Dota mga tao na ko, sir. Ipay kayo, lingaw kayo ang taga-Tuburan. Ganuan, nalibre sila sa bugas, kapitigin ko nung ni Dota sa bugas na ilang ipanghatag sa pagkakarito. Kona nga, sir, salamat kayo sa itong paghatag ka namo ng higayon ng oras.
1: Mao kato si Kapitan Rinanti Saldo. Ato po siguro paminawon ang MCO officer.
3: Ako sir, pasalamat sa kogdako niyo sir. Samsuri ko nga kami taga Tuburan. Dako kay Katabang, labi na sa bukas. Mga hinabang, kaayuhan para sa mua. Ibot ngipon, tampal sa mga sakit.
4: Ngala na ito, ma'am?
5: Ako si Estelita Fanilag.
4: Unsa may imong yani sa medical outreach?
5: Pa-check up o magpa-ibot o ngipon. Salamat kayo sa pag-anhi nga makatabang sa kadaghanan ng mga katawhan din sa Tuburan, Mahay, Sambuanga del Sur.
4: Ano pangalan nato, ma'am?
6: Sarah Jane Alduisa. Magpa-ibot ko ngipon, sir.
4: Dayon,
6: Dayon, magpa-check up ko sa kong mga bata.
4: Ilang pong bata ni mo?
6: Tolo.
4: Tolo, unsa man sa check up lang? O mga ipagkagtambal na.
6: Ipagkagtambal. Okay. Daghan kayong salamat nga nabot na yung programa diri sa Samsureco Uno. Nga, matuman ko na nga akong pangandoy nga maibot akong ipon o pag-check up sa akong mga bata. Salamat nga yun.
4: Salamat sir. Mo, ma'am?
7: Anabel Remedios.
4: Teka din hira ka.
7: O, Tuburan.
4: Tuburan Mahayag.
7: Purok dos, Tuburan Mahayag.
4: Kung sa may imong giyani sa medical outreach, magpamsam ka?
7: Magpa-check up ko sa bakit mong sakit akong ulo, din kabuhi po, ako ang kwangod. O, sir, po. Salamat kayo sa inyong pagkonsamuang barangay sa Tuburan nga lagi libre mga check up tambal pod. Salamat kayo.
4: Okay, salamat ko no.
1: Mokado ang MCO chairman sa Barangay Tuburan, Mahayag, Sambuanga del Sur. So katong medical caravan ug dental outreach yearly gina ang activity sa Samsurikono nga muhatag og libreng check up sa itong mga MCO, kay 638 mga barangays, mag-ilis-ilis yun na, kay sa may agintuig, diha man sa Mikulong, Dumalinaw, sa sunod na pod, paabot na lang po ng uban, no? So, headed by Dr. Robert Pastoriza, ang ato ang physician retainer, kauban, inabagan usab sa iyang pinanggang asawa, si Dr. Delia Pastoriza. Muban yun na siya. Kung iyon man, ubang mga doktor, ang gi-invitar sa Samsurikono kining mahinungdanon kaayo nga kalihukan paghatag og libreng check-up, manghatag pag tambal ang Samsurikono og libreng ibot sa ngipon matag tuig gina mga higala. So maukad to ang medical caravan and dental outreach mission diha sa Tuburan, Mahayag, Sambuanga del Sur. So karon mga higala, ato na pong ipahibalo ang itong mga premyo sa itong anniversary raffle draw. Karong pizza 25 sa bulan sa Agosto 2026 nga maugi na ang 54th founding anniversary Samsurikono. Meaning, 54 anyos na nga nahimog sa Samsurikono. Murag usalang katuig para ma-renew na pod ang prangkisa sa Samsurikono. Nga sa pagkakaroon, mauginay na langan kaya ang Saniko murag approve na ang sa Samsurikuan na lang ang kulang tungod kay gihulat man nato ang tulo ka mga lungsod nga mahisakop na na siya sa Samsurikuan ang KBL kumalarang Bayug Liquid nga sakop sa Sambuanga del Sur nga matod pa nila magpasakop na nila sa Samsurikuno aron one province, one electricity provider ang Samsurikuno. So, 26 na tanang kalungsod ang sakop sa Samsurikono nya 27 na siya kay aduna man tay adopted municipality ang Don Victoriano Misamis Occidental nga sakop na siya sa Bonifacio Misok nya 18 kilometers man gilayon mo na nga ingon ang niya nga i-adapt ang Don Victoriano aron mahimo mahatagan o sugang nagitabnon kay 5 kilometers away from Josefina man. So karon may gala atoy pibalo ang mga pa-premyo sa Sorikono. So naghulat na karon kadtong mga prampiors katong mibayad sayo before due date, maapil na sila sa anniversary raffle draw karong August 25. Kadtong wala mo bayad og sayo, kadtong mibayad og due date na, di na mo maapil. Kadtong mibayad og after due date, dili na pud mo maapil. So gihatagan og higayon katong sayo mibayad kay musugotay sa dili, naghang kay miss sayo og bayad kay aron makapahimlos sila sa 1% nga discount nga gihatag sa Samsung Recono, kay Samsung Recono ra ang muuli sa discount nga gihatag sa National Power Corporation kay nakapalit man ang Samsung Recono og 7 megawatt kada bulan. Nga sayo man mo bayad sa Samsung Recono, mahatagan siya 1% discount ug iuli po ni sa mga prampiors. Kaya sa ubang mga electric cooperative, gihimo ni siyang other income. So mao ni atong mga premium karon nga nakadisplina sa tulo ka mga area offices. So dili ta magbase sa area 2. Pagadian City nga ang mag-ilog sa premium gikan sa Tukoran, Labangan, Dumalinaw, Tigbaw, Pagadian City. Ang first prize mao ang refrigerator, second prize ang flat screen television, third prize ang water dispenser, fourth prize ang air conditioner, fifth prize ang saka radio speaker nung dunay microphone, sixth prize ang saka washing machine, seventh prize ang saka speaker gihaponi katong dako no katong kusog kay mo tingog, eighth prize ang electric fan, this fan siya, ninth prize ang rice cooker, 10th prize ang oven toaster, 11th prize ang stand fan, ang 12th prize ang blender, ang 13th prize ang burner nga mora ni wala gagamit og kuryente kay gasol ang LPG ang gigamit nini. 14th prize electric iron. So wala pa ilabot ang mga consolation prizes ani. Siguro na yung mga consolation prizes magpaabot lang kita through to all area offices na pulo pod ka malungsod diha sa area 1 gikan Tambulig, Mulabi, Mahay, Dumeo, Sepena ug Dunvik, Aurora ramon magsasay suminyo ug Bisalip, ug na pulo pod ka lungsod sa area 3 gikan diha San Pablo, Gipo, San Miguel, Lapu-in, Mangos, Tubig, Bensinsagon, Dinas, Dimatanin, Tamina ug Pitugo. Ug upat pod ka lungsod diri sa area 2 mao na ang Tukoran, Labangan, Dumaneg, Tigbaw ug Pagadian City. So pareha ra na siya no. So Samsuri ko uno ra gyud kada tuig nga magpaygan og anniversary raffle draw. Ug karon may gala kay gamay naman ni atong oras ato ipahibalo nga ang RMC karong Agosto 27. Sunod Huwebes wala na gyud ni RMC ana kay ngano man mo nay pagpaygan sa Magma Municipal Annual General Membership Assembly sa lungsod sa Tigbaw ug Dumalinaw. So primero gina nga hugna sa Magma karon tuiga kay na postpone man tong pagadian. Ang pagadian karon ng September 12 og September 19. Apan atong ipahibalo nga dunay mga kausaban sa Magma no, labi na diha sa karumpit sa 24 sa September ang Tambulig ra magpaigyan og Magma sa buntag. Kanin sa Mulabi dili ni madayon karon anong karon naning October 5 sa Mulabi. Mo ni kausaban nga gipost diha sa social media ni GMCEO Zero Daniel. Dai mo lang gihapon ang ubang mga schedule diri ang pizza 28 ang Lapu-yan ug San Miguel, pizza 30 sa September ang Bensinsagon ug Marcos sa Tubig, pizza 2 sa October mao ang Tabina ug Pitugo. Pizza 5 mao na Mulabi, pizza 6 mao na Dimataling og Dinas. So matag karon ug nya ato gining i-announce diri sa Radyo Kidlat o kaha sa live streaming Samsuri kuno para guided atong mga member consumer owners kun asa mo mutambong nga satellite venue. Kay kanan diya sa Tigbaw na sa Tilayt Binyo de sa Lakubayan. So kato mga barangay nga doon sa Lakubayan diha na mo maapil ang doon na po'y sa Tilayt Binyo sa Dumalinaw sa Ribukon. Kato na po mga barangay nga doon sa Ribukon diha na po mo maatin. Doon na po'y barangay nga sakop sa Pagadian nga pwede na po na sila mo atin diha sa Dumalinaw nga main venue diha sa gymnasium sa Dumalinaw. So mao na itong pahibalo mga igala o gini pong mga schedule sa RMC sa September 3, 10 o 17 o 24 sa Area 1 o Area 3. Kuna siya every first Friday and third Friday of the month. So, maminaw gid mo, amuta na lang mo sa mga area offices kung madayon bang RMC diha kay kung matunong na sa magma sa Samsuri kuno, of course makancel yun ang pagpingin sa kanang RMC mga igala. So karon okay, wala na may oras, ito lang gi pasalamatan tala na itong mga MCO, ready na mo sa ipigayon ng magma hinautunta ng karong 27 sa Agosto. Ready na mga taga-Tigbaw. Kay taga-Tigbaw raba ko, kay kanaraba si Mayor Carcalias na Tigbaw mo apil yun na siya. Sana sa Mayor nga mo apil og magma. Okay. Pagdasig sa tanang mga MCO, nga mo tambong yun mo aning magma, bringing the co-op closer to the people, kay aron paghatag pahibalo, pinagi sa itong General Manager, Chief Executive Officer, magpahibalo sa kahimtang Samsuri Kuno, nga nagpabilin gihapon ni nga most outstanding electric cooperative sa tibuok Pilipinas ug top performing electric cooperative. So atong gi pasalamatan atong mga sponsors diri sa Radyo Kidlat sama sa RC Star News nga mitagiya sa Ara Graphics nga si Christory Ramones nga mopuni mo patik sa mga aktibidades sa kasaulogan sa 54th anniversary celebration Samsuri Kuno. Salamat po ni Mr. Pari Emil Lumasag o si Attorney Margie James Lumasag na may tig supply o coffee mate o sugar diri sa mga bisita na to sa Radyo Kidlat. Ngayon sa pagkaroon, murag nahurot na. Salamat po sa Alfred's Water Refilling Station sa may Cirelli Street. Ibabaw nga bahin San Jose District diri street sa Samsuri Kuno o sa Barracks Water Refilling Station sa may Old Barangay Hall, Lumbia District, Dakmayan sa Pagadian. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias ang tagdumala sa Pilias Friendship, kinabartuhan o book binding ni Dakmayan sa Pagadian. Kauban sa iyang mga staff, si Hildo Hinugin o si July Canelio. So sa tanang mga listeners, happy birthday belated ni Engineer Rasel Dahaw atong August 17. Gika na sa IFI, no? Ingon man, ni Mother Berta Asoy Andales atong August 16, belated happy birthday po. Kauban na mo sa media, si Jada Bernal atong August 20 o si Japi Pakaira August 20. So sa ngalan sa Samsuri Kuno, pinagi sa itong mga Board of Directors sa pagpangulo ni President Edmundo Denali Jr., iyon man GMCU Jose Sanyel, nga maugi hapon ang kasamtangan nga Phil Reca President. Sa ngalan sa itong Station Manager Elmer Bagis Maghanoy, kinis libi kabat sa kauban ni Ray Magpalit Taliedo, hangtod surod Sabado, maing buntag kaninyong tanan. Rock, rock, radio, bug, bug.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagting o kabagkada, mayong buntag, ganin yung tananan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Ilamoy sa kalayo ang Kulambutan Baho National High School sa Kulambutan Baho, Tudela, Misamis Occidental. Kaghapon sa hapon, Agosto 21, 2019, nasunog ang building na gigamit sa junior high school, grade 7 hangtod grade 10. Lakip ang opisina o library sa maong tulunghaan. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
5: Radyo Bagting.

It's already 9:03 in the morning. Hello to everyone. Good morning. How are you? How was your day? Today's Saturday, August 22, 2026. Welcome to the radio show, Tunog Pinoy. Kamusta ang tanan? Paganiano na sambos rin yan? Hinautpauntang manamog pamahaw today. Wala pa rin pamahaw si Nikki. Sige, pangita nagpamahaw dito, Nikki. And also, hinautpaunta, no, nga sa kanunay, napaghapon mo sa kapis kayo sa panlawas, Kabagdi, Gabalgadas. Welcome, there is on Tulumanon, ang Tunog Pinoy. Matagadlaw nga Sabado niya mabate, simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Every Saturday tanga mag-uban, gawas lamang sa Monday to Friday sa Radyo Bagding, kanyang mag-uban ninyong Ate Cheng. But Saturday, ako na naman ninyong mag-uban, ha? Abalik ko ninyo, hangtod sa alas 11 sa buntag, mga pinangga namang tigpaminaw sa kahanginan. Gumustamos, amigos, amigas, mga gagmay, mga dago. Bitaw, guys. Ang nag-iisang ko'y sa balat ng radyo, magsaba-saba na samdiri ka ng mga orasa. Aron nga maghatag ganinyo gamusika, ingon man mubasa sa inyong mga mensahe. Alang sa inyong mga mensahe, pwede niyong ipadangat direct sa text line 0938-077-614. Again, 0938-077-614. Muna ito ang text line number, mga kabagting o kabulkada, sa 0938-077-614. And also 0954-286-3758. Again, 0954-286-3758. 0938-077-614. Pwede saan mo panangat sa inyong mga mensahe, pinagi sa tuwang facial Facebook account. Ang atong facial Facebook account is Koysa J, K-U-Y-S-G-H-E-Y. Again, ang atong Facebook account, na atong Facebook account is Koysa J, K-U-Y-S-G-H-E-Y. Pwede nyo ipadangat diha ang inyong mga mensahe, mga pinangga na muntik paminaw sa kahanginan. Ay nawa pag ulaw-ulaw, message lang. Aron itong mabasa diri sa programang Tunog Pinoy. It's already 9:06 in the morning. Sara Jeronimo, dahil minahal mo ako. Sa lahat po dyan, na yung mga nagmamahalan, minahal, ngot hindi naman nagmahal. Good morning.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 9:14 in the morning. In the morning, halang sige. In the morning, in the morning, kita direk. Balik tayo sa pagpanaguban, guys. Sa programa Dunog Pinoy, Dunog Sibyaan, sa Radyo Bagting ug Subal FM. Again, ha, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Pwede mo muntawag or mo text, and also you can message me through my Facebook account. Okay po? Okay. Okay, direta sa inyo mga mensahe karong buntaga. But before sa tuang mensahe, pabagtingan sa nato, guys, ang tuang dunay pabagting ato na dawat. Good morning, pabagting lang. Kung isa rin nakapunit sa pitaka nga nawala atong August 20 sa may Upper Lukuban, Zamboanga del Sur, palihog ug uli kay dunay importanteng mga ID. Ang napabagting si Ruel Dumabok. Again, gipabagtingan kung kisa nakapunit og pitaka ni Ruel Dumabok na hulog sa may Upper Lukuban kaniadtong August 20, 2026. Sa may Upper Lukuban ni Nahagbong, kung kisa manggali nakapunit, palihog lang og uli. Karon po rin tawon nga mabalik ngadto sa hingtungdan, ilabi na nga importante matutpa ang mga sulod sa maonga wallet. Darita sa inyo mga mensahe karong buntaga, mga kabagti o mga kabalkadas, maing buntag, mamahaw ta. Sige, enjoy sa inyong pagpamahaw. Sa isudan karon sa mga namahaw. Maing pagpangapi po daw sa mga nangapi. Okay, pamahaw, dala pa mainit. O, sakto gina. Na. O, sakto na imong gibuhat. Hello guys, Jay. Good morning sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang sa Tanan Tagalizon Valley, Pagadian City. Tanan daw Inodio Family, good morning. And also, maing buntag sa Tanang Taga... Oh, Upper Sangan Labangan, Zamboanga del Sur, gikan ni 505. Hello, Kois J. Good morning sa imo, ha. Pwede mong utana si mong Facebook account. Okay, Facebook account is Kois J. K-O-Y-S-G-H-A-Y. Walain diha nga profile pic ng dunay tatak nga Radyo Bagting. Oh. In-search ninyo, basta makita ganinyo nga dunay bat ng gabit-bit o papel diha. Oh, ako na. Hello, Kois J. Mayang buntag sa imo, ha. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon sa Radyo Bagting. Okay. Hello daw sa tanang taga. SND. Good morning to the people of SND. Kumusta mong tanan? Hinaot pa ang taga. Okay pa mo sa tanang all right, ha? Happy birthday sa mga nag-birthday. Sa mga nag-anniversary karong adlaw. Hala, sige. Good luck. Happy celebration. It's already 9:16 ng umaga. Pwede mag-request og kanta to love you more. Sige, play natin later on. Hello, Kois J. May buntag sa imo, ha. Pa-play ng song ni April Boy Rehino. Unsa nga song ang imong gusto kang April Boy? Hello, Kois J. May buntag sa imo, ha. Pwede mag-request. Ang sa niya tala katong maming mangita ta tong kuan ha katong tala nga dili lang tong upbeat kaayo naman to sa una ambot ka karon kuwa ba to na delete diri nako. It's already 9:17 in the morning. Diri pag hapon sa tulumanon ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting and also 16.3 Bell FM. But before table continue to radio show, ato sa ang pasudlon kabagting o kabalkadas, ang pipila ka mga pahinomdom, diri pag hapon sa to ang tulumanon sa kahanginan, ang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting o sa Bell FM.
2: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
2: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh
4: Paprenta Printing Services. Ining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sabi sa unsang produkto sa Oiva Soya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bug Bug.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 9:29 in the morning. Balik na dari Tulumanon ang Tunog Pinoy. Dari pag-ihapon si Bian sa Radyo Bagdingog sa 106.3 Bell FM. Alas sa tanan nga dili kaya nga mo let go. Okay, sige, padayon lang sa inyohang gibati dihang dapita kay inyohapon ang choice nga di mo mo let go. No, maginog, I'll never go. Dili mo gusto mo palayo. Palayo sa mga tao nga nagsigig pasakit sa inyo. Ha? Anyway, it's already 9:30 in the morning. Caller from the line, hello, good morning to you. Kinsa ni Palihog?
2: Mayong... Hello, PSG. Mayong buntag.
1: Yes, good morning, Katarina. Kumusta ang kabuntagon? Diyas ng Bangidol Norte.
2: Okay ra, PSG. Wala na yung ulan dere.
1: Gainit na nagtaman sa inyo, ha?
2: At magod, PSG. Hati ka na ni mag-usa ka ulan?
1: Halak ka. Mabad yan. Diri sa mua. Sige, mag-ulan.
2: Maanga mo ang itang tanong din daot naman sa init.
1: Sige, hopefully nga wala nun mo dihapod for panalagsa. Kaya rin dili mga mata yung inyohang mga tanong.
2: Lagi eh, nagpaabot unta mi sa ulan diri.
1: Balihin na lang mo del sur, kaya rin ulan nun mo.
2: Paan mo good course, G? Wala mang good, may ikapalit o biyuta di hasan.
1: Sige, Katarina, go ahead si mo gamensahe.
2: Okay, magpatunog Pinoy ko. Una-una ni mo, Kois G, mayong buntag. Og ako ang langga, mayong buntag. Og ni langga ay siya maghanoy. Gimingaw na jud kayo ko ni mo langga. Kaya taod-taod na ko wala ko katawa. Gumikan kayo sa ako ang trabaho. Nabisi manggod ko diari. Og rip lang na ko si Arjo na mo katkat. Og ni Dato Kali. Og ni Maureen Buwan. Og ni Brian Undong. Og ni Aldrin Undong. Og mo request ko, Kois G.
1: Ang sa request ni mo?
2: Saan? Kato na lang. Sigaw ng puso by Padre Anton.
1: Sigaw ng puso. Sige, pabuta lang ha.
2: Okay, salamat ko, SG. Bye-bye.
1: Okay, salamat kayo, Katarina. It's already 9:31 ang umaga, guys. Dari pag-ihapon, nasa tuwang tulumanon. Nasige sa mga nakasinatig, taas nga init karong mga panahuna. Hinaut paunta ang bisitahon po panalagsag ulan, no? There's del sur, sige mag-ulan, oy. Nabitaw nga halos na lang kada hapon mag-ulan. Abot pa ning atong panahon diri dapita. Tigmi na kayo. Oh. Ang kining sigig ulan, may lang ni siya advantage ni siya sa mga bag-ong kasal. Are ba kaha katong bag-ong nag-ipon-ipon. Katong bag-ong nga nagkawat-kawat. Mayroon niya siya, pero katong itong mga walay mga partner karong mga panahon na, murag pirming ng indahay nga, pwede mo init na sa atin. Diba? May lang niya siya, gyo. Sige, kakining ulan-ulan, kung ugaling, doon na kay partner. Wala kay partner, nako magpuyo. Hello, Kois J. Good morning. Hello daw siyahang pinalanggang mama, nga si Mama Vicky o si Papa Nick Maghanoy. Naman daw sa Ati Van, sa Ati Cheng, si Katarina, si Aljon, si May, request ko ga, unsa ni siya? Balay ni Mayang, o ikaw akong baby. Sige, double check natin ha, pinakusan ning balay, kaya nasumpay, mangod ni. Salamat kayo sa pagpaminaw, Aiza, sa inyohang dapit karong buntaga, kung nasa makagibutang sa tuang Ginoo. Anyway, it's already 9:32 in the morning. Hello, mayang buntag ko si Jay. Good morning po, na magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon sa mga program. Pwede mga yung friends? Wala man ko'y friends. Ha? Bitaw, oy. Ang saman nga friends, imuha si Pawnir, niya may mong number?
0: Radyo.
1: Text lang ha, balik. Other one, hello ko, SJ. Good morning. Kumusta lang sa mga naminaw karon sa mga program? Labi na daw dito sa may Pagadian City. Oy, good morning to the people of Kuan. Ahay, Rapita, Pagadian showmate. Good morning. Kamusta mo diha mga tuang sales lady? Ang atuang mga customers at imana. Kaya ba sinunya o mangluod na kung di nyo ma-entertain og taro? Okay, ngon man sa tanan nga mga nagpaminaw karon, no? Good morning sa inyo, ha? Ilabi na gayod sa tanan nga mga gasoline stations nga nagpaminaw. Oh, Pagadian City, baka sa mga kalungsuran. Rogen Pondoyo, good morning. Patunog Pinoy sa kuang nga mga anak nga si Aldrin Pondoyo. And sa nga na siya karon sa Mulave, nag-work. Oga si Riven Pondoyo nga na nag-work sa Diguan Ozamis. Thank you and God bless. Good morning po. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello sa inyohang mga sa imong mga anak. It's already 9:33 ng umaga. Dari pagihapon sa tulumanon. Hello, maing buntag kanimo ko is Jay. Yes, good morning. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga mga Jimena family. Good morning po daw sa Dan de los Santos family. And also, good morning Gloria family. Gikan kang Mark Gloria. Hello to you, Mark. Good morning. Hello, guys. Maing buntag. Pa-request ng song, Paano ang Puso Ko na lang by Rince Verano. Sige po. I will play it. Salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Dihang dapita. Ingon man, good morning sa tanang nga mga naminaw karon. Labi na sa 5 RJ Store diya sa Bulatok, Pagadian City. Naminaw man ron si Manda, si Ma'am. Good morning po. No, sa Tag-Iya o Tagdumala sa 5 RJ Store diya sa May Bulatok. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Ingon man sa kuang landlord, Sir, Mendoza diya sa May Mahayahay Dao, Pagadian City. Salamat kayo sa pagpaminaw sa makanunay, Sir. O kauban si Muhang Pinalanggang Anak. Ingon man si Muhang Pinalanggang Kapikas. Kasalinganan, usab na ko diri sa may dapit sa bag-o na kong gipuy-an. Hello sa inyo ha, dagang salamat sa inyo nga pagpaminaw. Diya sa may Stephen Holmes. It's already 9:35 in the morning. Diri paghihapon sa itong programa sa kahanginan. Another song, Sigaw ng Puso by Father and Son. Good morning, 106.3 Bell FM and the XBZ Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Talo sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asa-asa kukat.

0: Nak, isulai mo di ba? Mawalay mo kakapoy. Ako bitong bata nga na, ako nang umah. Karang di ka sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

It's already 9:51 and the morning guys, dari pagi hapon sa programa sa Kanginan, ang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagdinga. Magigun ba sa DXC 16.3 Bell FM, Baliktam, mga pinanggan namong people. Direta sa inyo mga mensahe, pagi hapon, nagipadangat sa tuwang atulumanon. Mayong buntag sa mga naminaw daw karon. Sige, good morning sa inyuhang tanan. Good morning and happy Saturday. Hello daw sa tanan ng mga Buhos family sa may kamanga dumalinaw Zumbanga del Sur. Good morning. Hello guys, maing buntag patunog Pinoy sa tanang Tagadina Zumbanga del Sur sa may Don Jose. Good morning sa inyo ha. Ay, good morning guys sa Asoy family dia sa may Don Jose, di ba? Ang Dr. A Clinic diha adapita guys sa may Don Jose Dinas. Good morning sa inyo ha. Hello guys, maing buntag. Yes, good morning, magpatunog Pinoy. Hello daw sa iyahang kaparientihan diya sa may Pitugo, Zumbanga del Sur. Good morning, Baricuatro family. And also, good morning daw mga Chavez family. Everyone, good morning, patunog Pinoy lang. Yes, Tagalogon family, Tagayon family, Tagarda, Malmis, Pagalaran family. O sa tanan na lang ng akong mga friends o sa akong mga suod nga higala. Gikan ni Aljo na Mugatkat sa may Purok Orchid sa Batis Street, Barangay Santa Maria. Daghang salamat sa pagpamina o Aljo. Another one, hello, maing buntag. Kani mo ko is Jay. Good morning po. Hello daw sa tanan ng mga Pausanos. And also good morning sa tanang Uberes family. Gikan kang Jerry Cauberes, good morning sa imuha. 9:53 in the morning, guys. Again, 0938207714. Again, naton text line. 0938207714. And also 0954-286-3758. Sa gusto nga mutawag, pwede rin mong mutawag or sa mga message po sa itong Facebook account. If ever nga dili mo maka-text pero naka-online mo karon, pwede mo padangat sa inyong mensahe pinagi sa itong Facebook account. Ang ko is JQYSGHEY. Again, QYSGHEY, ko is J. Muna ito ang text na ito ang Facebook account. Okay, maying buntag mga personahe sa Bureau of Fire Protection. Pagadian City Fire, good morning po sa inyo, hadiha. Salamat sa pagpaminaw. It's already 9:54 in the morning. Hala, sige. Dugang lingaw lang kaninyong tanan, mga pinanggan na mong tiga paminaw sa programang Tunog Pinoy karong buntaga. Okay, alang kaninyong tanan, dugang lingaw, good morning sa makausap pa, TJ Monterde, dating tayong.

0: Radyo Bonbon.
1: It's already na 10:11 in the morning. Baliktas tong programa sa kahanginan na dere sa 106.3 Bell FM. Gingon man sa DXB sa 756 Raj Bagting. Good morning to GD Baladunado. Good morning po. Good morning, Patunog Pinoy. And then request ko song by Mark Carpio, Naghihintay Sa'yo. Double check na to yung mga request, ha? Salamat kayo sa pagpaminaw. Sa tanan nga karon nga nagpaminaw, hello sa inyuhang tanan. Another one, ito pagbasahon nga mensahe, diri pagihapon sa tuwa nga tulumanon, maing buntag. Request na lang daw siya o ano nga ba tayo? Sige, double check na to yung request. Other one, good morning. Hello daw sa taga-barangay Lala o Lapidian. Request kog pangarap na bituin. Thank you, guys. You're welcome. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello to you, Mama General Dunal. Salamat kayo sa pagpaminaw, taga-barangay Lala. And also, Barangay Lapidian. Salamat kaayo. Another one to pagkabasahon yung mensahe. Good morning sa imuha. Yung mga simuha kaubanan sa Radyo Bagtig sa Bell FM. Pa-request na lang og kanta. Okay, sa man imong request. 10:12 in the morning. Hello, Kois Jay. Good morning sa imuha. Yung mga simuha kaubanan. Pamayang buntag daw sa tanan nga mga Antipuesto family. And also good morning sa tanan pod nga mga De La Cruz o De La Torre family. Ikan kang Christina De La Torre. Hello guys, good morning sa imo ha. Pwede mag-request of kanta, Queen of Hearts. Dito pwede sa mga request. King and Queen. Oh, double check natin ha. Naba siya dito karon. Other one, hello guys, may buntag sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang sa tanandang mga Taata family, Labigan ug Naga family. Salamat sa pagpaminaw. Other one, request na lang kong kanta, Akin Ka Na Lang. Sige po. It's already 10:13 in the morning. Dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy. Okay, requested song, Naghihintay Sa'yo by Mark Carpio.

pod nga sayo pod mo makapahulay, di ba? Ana ra na siya mga soaking people. Oh, kinahanglan nga sayong humanon aron sad nga sayo nga makapahulay. E kung galing dili na sayo mahuman, di pod mo sayo makapahulay. O gayon man mangaon na pod mog sayo dayon ha. Ay mo pagpagutom karong mga panahuna. It's already 10:39 in the morning. Dari paghihapon sa pagpananguban, another song ang ihatag sa inyo ha, Tingin by Cap of Joe. Good morning once again.

It's already 10:55 in the morning. Hastanan niya na minaw. Dagang salamat ka ninyo. O gaamping sa kanunay. Hangtod na lamang sunod Sabado pohon sa programang Tunog Pinoy. God bless everyone! Happy weekend sa tanan. Happy Sabbath day sa tumakaigsunan ng mga sabadista karon. Ogingon man, enjoy your day, enjoy your weekend with your family. Kung magpadagat man galing mo or ahang malapit maglaag, dapat ubanon ninyo ang inyong pamilya, ha? Dili kay laing pamilya ang ubanon, kay lisod na kaayo karong panahon na. Kung ano mangita pa mamuglaing pamilya kung aduna na may pamilya, no? So be responsible. Goodbye!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: BBC Daglit Balita.
5: Kabagdig kabalkada, anya na BBC Daglit Balita, alas 11. Posibleng musaka ang balero noon sa kuryente sa Luzon, Visayas ug Mindanao karong bulan sa Agosto tungod sa pagsaka sa transmission charges. Sumala sa National Grid Corporation of the Philippines, misaka og 22.82% ang transmission rate alang sa July 2026 billing period, gikan sa 1.4367 ngadto na sa 1.7560 per kilowatt hour. Sa kadakong hinungdan niini mao ang 30.85% pagsaka sa ancillary services charge gikan sa 0.7941 ngadto sa 1.0391 kada kilowatt hour. Pasabot sa NGCP nga dili kini direktang kita sa kompanya tungod ang bayad alang sa ancillary services diretso nga ihatag ngadto sa service provider o uban pang may kalabutan sa entidad. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, Desisyon de Flores sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daglit Balitang.

0: Rádio Bad Pim. Rádio Bad Pim.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na Tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad-Bad-Ping-Ping.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hitgana iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
4: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga Antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
8: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
9: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagad and City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagad and City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Radio Bad-Bad-Ping-Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Radyo Bagting.
1: Oras, alas 11:30.
4: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
5: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige o guna-una. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
6: Let's get ridiculous!
5: Hudya ka sa kahanginan.
7: Kauban si Lady Antonia.
8: Ah! Ni ana usab! Kisa may ani ah. Aw, ako raman din niya. Binakukin sa akong i-welcome. Okay. I-welcome mo ta na. Kung ubang tao pa ni i-welcome na to. Kana bitong bungga nga pa-welcome mo niya. Na-realize na akong ako raman din kaugalingon na itong i-welcome. Di na lang ta magpalabi mo. I welcome na usap sa itong programang Hudyakas Kahanginan, mga kahanginon! Ah, kumusta mo diha mga kaudyaka? Ah, kumusta? Hudyakas kahanginan na pod mga kaudyaka, mga kahanginon. Ah, shout out diha kaninyong tanan, labi na gyud sa ato ang mga kaubanan diha karon nga kamulo nagdigamo sa ilahang pamahaw. Ang uban kay kamulog digamos lang paniunto, giusa ras pamahaw. Ay, giusa ang paniuntos pamahaw. Abali lagi, giusa ang pamahaw sa paniuntos. Og ingon man.
9: Nakakaloka.
8: Kanang sa mga nanihapon diha or bakaha ng isnak. Mamaganing nakadalaghilas na to mga Pinoy ba? Bisan ng taon, di kita kuan mga kaudyaka, di kita unsay tawag ana mga kaudyaka, di kita grabe og takwar.
9: Kakaloka.
8: Pero sa usa ka adlaw, ikaw 1,000,007 puta mga on. Ana biya na. Ay, sa ito mga kaubanan, di ha, nga kamulo na og prepara sa ilahang pagtulog o baka ha, sa ilang paglakaw. O, lay-lahi magutag uras mga kaudyaka. Lay, mga panahon mga kaudyaka nga muna inyo ang paglakaw ang kanang sayos kabuntagon. Napoy uban mga kaudyaka ang duty kay Udto. Napoy uban gabi. Lay-lahi yung taog life mga kaudyaka ba? Pero sa karong panahon na kung namina magaling mo sa akong hudyakas kahanginan mga kaudyaka muna din itong tingog ha? Na-immune naman ka mo di ha, inyong mga immune system. Na-immune na inyong mga dalunga na pila inyong immune system. Ay, shout out po sa tuang mga nagbiyahe na diya karon. pag-amping mo sa kadalanan mga kaudyaka ha, kay lahi na ang panahon karon kay oh, di na masabtan murag polkadots ba. Ah, kanang mga basa nga lugar mo na nakadalag itom. Ang puti mo na mala. Saron sa lekong kakaunaunaan mga kaudyaka. Uy, ambot lang mga kaudyaka. Uy, basta kay pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time mo paudyaka ha. Oh. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time mo ga paudyaka sa atong numero. Ang 0997 765-9923 mao na itong numero. Ayaw na ganoon ninyo. Ayaw na ganoon ninyo kalimte mga kaudyaka. Uy, para di mo magsigig balik-balik. Di ha, o bangutana kung saan na po itong numero. Basta kay di ni magbago. Magbago na lang mo. Wag yun among numero. Ay! Sa mga nagamit na sa tuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. O pwede kay ninyo mga kaudyaka nga i-avail ang atong mga produkto sa nagkadaiyang mga butika nga naas inyong mga lugar. Ako ginagina-highlight mga kaudyaka para bahalag wa mo kapangutana sa itong programa. Automatic mga kaudyaka. O bahalag wa mo na kapangutana automatic. O nga kanang makabalo mo nga naas mga parmasya. Labi na yun mga produkto sa Nature's Gift, sama sa Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, ato ang Nature's Gift Particular Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nature's Gift Nerblex Capsule, inguman atong Nature's Gift Vision Pro Capsule. O kana siya nga mga kuan mga kaudyaka, uguban pa nga mga daghan magudong mga produkto po ni Nature's Gift Marketing Corporation mga kaudyaka. Basta usara gito mong anak mga kaudyaka ang kaayuhan sa matag usa. Kanindot ra kay mga kaudyaka nga ma-feel na itong mga kaayuhan. O kung inyong una-una mga kaudyaka nga mura man kag o gaka-stress na inoon si mong gibati di ha. O kanang kanabitang malipong ka nga din mo masabtan. Kunya imong una-una daghan na kay kag sakit-sakit. Labi nag makita ni mong pitakang wala po isulod. Na manggaling swildo, igura gi-happy yod kadali. Sa isang iglap lang nawala. Allah. Mura man ang kanta bitaw isang linggong pag-ibig kay mura po kwarta na to ba? Okay, bilis ng iyong pagdating. Pag-alis mo ikisadyang ka, bilis din. Inaanag rin tao na tong swildo. Tag-usar yun ka-happy yun mga kaudyaka. Wow, wag yun galit. Pero at least, kung gigamitan ato sakto mga kaudyaka mo, may pinaka-importante nga na na-sustain atong Panginang Lanon sa atong pamilya. O niya, nakanindot mga kaudyaka, o wapag ito problema sa atong panlawas. Mo may pinaka, abin inyo, lami kayo i itong ihatag o suporta sa inyohang mga ginikanan. Inyong mga anak. E binagikan sa imong inaguan, unya mawala imong kakapoy tungod kay imo nahatag para nila. Di ba? Ah, na may uban mga kaudyaka nga sige yaw-yaw. Sige naman ang pero napoy uban lahi mga kaudyaka. Oh, kana bitaw ang kakapoy niya, maibisan niyang kakapoy, makita lang niya iyang pamilya nga healthy o kana bitaw ang iyang nasuportahan. Oh, ba? Tinood na, oy. Oh, pwede niyo ipadangat inyong pa-joke time, ha? Send mo joke mga kaudyaka, abe, then, mamalihog ko mga kaudyaka, kung mag-joke magaling mo, palihog lang ka na masabdan po nako kay impronto atong pagbasa mga kaudyaka, mawawan man tag-dis oras ane. Ubay kabalong galanog-lanog niya to ang yaw-yaw de reo niya. O bini nagka-problema ani akong programa kay bawal gid ko masipyat og yaw-yaw. Kiaw!

Ah, motoy sonata mga kaudiaka, ba? Grabe, kita ko kung lola o ni nanay ba, nagbaktambleng o pagkiay ba? Unya statay o si lolo mga kaudiaka, grabe, oy, marang nag-split. Ah, na, grabe nga, nanggawas malagi inyong mga stepping ato. Ah, shoutout ya kaninyong tanan mga kaudiaka, ha? Oh, kumusta manintahan mo diha? Basta kay mga umusta ko, basta kay pag-okay ra mo diha. Natay mga produkto sa atuang Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, nga dako kay tabang para sa atuang tanan, ha? Oh, kani bitong unahon gyud ako og mention sa inyo mga kaudiaka kining gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ay, nakakaluka pag hindi kayo gumamit nito. Ay, nindot ka ng Nature's Gift Purple Corn Coffee. Okay, aside sa saktor, yun kayo ni og presyo para sa inyo, ha? O laliman mo ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, tag 35 per sachet. Pero grabe na kayo mga benepisyo ang inyong inyong maangkon ani mga kaudyaka. Nagukoy ko digo diri. Kaya di man din ako mamimurize kung sa'yo mga benepisyo po. Ah, sa to makaigsuunan nga way gana mo kaon sa buntag ba? Oh, aside sa digin mo mamahaw kay gischedule na ninyo inyong pagkaon. Oh, kaniyo pwede kay ning alternatibo ning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, nindot lami. Oh, healthy. Oh, kape bitaw nga healthy mo gusto, lami mga kape nga magpalpitate na noon ka. Dai mga kape mga kaudyaka nga perme ka. Mura gilakag sa imong mga ipangutangan. Dabog-dabog ang imuhang dughan. Kisi-kisi imong kinailanman. Ngano man na? Okay, na may mga kape nga makapalpitate bangun sa itong dughan. O niya, makakos o stress na noon. Kaya mura kag pirmi nga kakulbaan. Pero kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? O the best kini, kaya pwede ni ikapulis pamahaw. Protektado ang lawas, bisan wa pa ka nakapamahaw. Oh, taas mago ni siya antioxidants mga kaudyaka o maprotektahan ang atuang lawas gikan sa mga free radical. Makasuporta pag ini sa itong kasing-kasing atay kidney o nerves. Inana kanindot ang atuang Nature's Gift Purple Corn Coffee gikan gini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Asa ni mapalit anton niya? Namoy mga kuandiya dool nga mga parmasya diha. Pangutana mo available na ba diha? Ah, shoutout po sa mga naakaroon na diha, labi na yun sa itong mga nag-text sa itong programa karon. Antonia, tinahod, balangga, madam. Sa mani yung konbe? Shoutout niya kanimo ha, kitsa mani. Si Heart. O, naday tayo particular capsule, tanawa, nangutana na stata. Yung saka itong, nakalipong, bitaw ko ito niya, dugay ko na nigiantos ito niya. Oh, dugay ko na nigiantos ito niya. Kanang gaunahon, maguna kong uban. Unahon ako ang pamilya kaysa sa akong kaugalingon. Kaya okay naman ko, maka-adjust mo ako sa akong kaugalingon. Hoy, pero di na mao, ha? Karami taong sige na lang ni muunahon ang ubang tao kay nagpakamartir ka. Di po na maayo, mga kaudyaka. Kagai, ugigayon ang imong kaugalingon.

0: Ngon. Oo nga. Kanang kwan po, wala ka nag-anto sa balatian ngayon mong gilumloom. Nga naman, unsa, di man gud, unahon sa nako sila. Kung unahon ni mo perme ang imong pamilya, unahon ni mo perme ang imong gigugma, o panahon nga magsakit ka, unsa o na lang man kung gusto ni mo sila unahon. Iba mo ng tagal, itong pagtagad, natay gitawag verticure capsule. Ano, antoson ba na ninyo ang inyong paglipong-lipong? Kaning verticure capsule makatabang sa pagpaayo sa imong balanse. Kaya basing huwag ka na balanse ba? Once bitaw di ka mabalanse, namura kag bike nga way ligid ang likod. Mura kag sandal nga ang isa way tikod. Alaka diha. O di maayo na mga kaudyaka. Pag verticure capsule, okay, labi na ning mga idaran, no? Nga kusog yung kay manginabuhi. Bisan in taon kaya nabuhi on sa anak. Mulakaw giyod. Okay, magpasaan yun siya mga baligya. Kunyaw, saon na lang man nanay. Kung muabot ang time nanay-tatay nga kalit lang magkalipong just dalan. Kaning verticure capsule ha? Produkto kinis Nature's Gift Marketing Corporation. Makatabang sa pagpaayos, balanse, pagpakunod, kahilo. Inana, kanindot mga kaudyaka at mga produkto. Mubita ng the best kining itawag ng Nature's Gift Marketing Corporation ng mga produkto. Joke time! Osa kuno kadlaw kani nga joke gikan ni Namay nagpadala ani Ay gikan ni Hilda Hilda Maya Tagasa man ka Hilda Maya Osa kuno kadlaw ni ana mga kaudyaka Usa ka adlaw Ingon intawon mga kaudyaka Ingon intawon Pedro Ay pare Kaganina pare ba? Buwangan imo nag-exam ta pare. Ay, di man tumao tong tubag ni mo. Ha? Sa dilito, mao akong tubag. Kita di ka sa kong gitubag. Hoy! Di ba ingon sa atong ma'am nga maning kamota nga sakto ang atong mga tubag sa iyang mga pangutana? Hoy! Nakasilip ko si imong papel. Mangapi unta ko ni mo. Pero wako na nga pe, kaya di yung tumao ang tubag! Ha? Taka naman ka? Ay, lagi! Unsa man lugar akong gi-answer dahi be sa mga pangutana be? Hoy, aron ka masayod, kakita na ko ato, ang imong tubag, gugma, gugma, gugma, gugma! Idrawingan pa nimo heart. Mulugor na imong i-answer sa test paper Gugma, gugma Gain na ta sa itong ma'am nga dili Pwede magsayop-sayop sa atong answer Brad Ganong muingon man ka nga sayop ka, Brad? Muingon ka nga sayop ko Kabalo ba ka? Niingon ang akong mga ginikanan Nga bisan kanus-a Bisan kanus-a Hindi talaga mali ang gugma. Unsa? hindi sayop ang paghigugma, brad. Munang check to tanan akong papel. Kuya, hugot. Kailan pa naging mali ang pagmamahal? Ah! Ana dito mga kaudyaka. Bright gapon siya pero wrong ka. Ay, kaning verticure capsule sa mga nagutana. 18 pesos per capsule para sa naibertigo mga kaigalaan. Ha? O ga syempre po mga kaudyaka. O naaday tay gitawag nga Memo Smart Syrup. Muna siya akong ganahan para sa inyong mga bata bitaw. Unsa inyong mga bata, preparation ni para sa ilaha nga wa pa ang klase. Pabasa-basa na sila sa inyohang inyong balay. Ay nasige pa gadget. Uy, kay kanang gadget daghan yung kay matunan ang mga bata nga di mao oy. Oh, dili tanan na. Pero nagi yung mga butang nga mga bata pa kabalo na og mga lauay nga mga butang. Tungod kay hayaan lang nato nang ipagunit og cellphone kay para maka-relax kunuhay ta pero ang mga bata ba?
1: Nakaloka.
0: Baka tuon nagpamalikas.
1: Nakaloka.
0: Oh, baka tuon na og mga kanabitong mga utang binuhatan. Kay nagtuo sila imbis unta kita mga ginikanan ang maghatag og guan sa mga bata. O giya, editor na tong nodod ang cellphone silang dagway. Oh, mo nang ipamemo smart syrup. Oh, kay ang Memo Smart Syrup ba usa ni siya ka brain supplement para sa mga bata ang makatabang pagpalig-on sa memorya. Oh, kay para ma-memorize nila unsa man galing ang gitudlo ninyo. Unya preparation is ilang mga anak sa ilang mga anak sa ilahang klase sa inyong mga anak. Oh, anak dito siya di ay. Grabe kaigang Antonia, asa day ko nagkulang. Grabe kaigang aka nagkulang. Kulang kag kaligo, aman di ay. Kapalo ka ba nga kulang kag kaligo? Ay kani Memo Smart Syrup para sa batang uptake og bright ang future. Produktos Nature's Gift Marketing Corporation ni mga kaigalaan. Salamat you guys Nature's Gift Marketing Corporation nga nakaunaw na sila nga tagaan og igayon. Ang kaning kanibitong usa ka kana bitong mainom sa bata ba nga makahatag bitaw og mental alertness. Oh, di ba? Okay, muna na akong giingon. O mo reflect gyud sa ginikanan kung unsa manggaling ang kapasidad sa usa ka bata. Kung ang imong bata talented, ma-appreciate gyud na apil ka ginikanan. Kani bitaw nga Memo Smart Syrup. O, adto mo sa mga parmasya nga inyong dool. Kaning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, o, ma-avail ni sa tanang parmasya. Pero, depende sa availability ha. Kaya basi mo ingon na po mo, Antonia, wa man lagi, kapataka, butbuot mo ka. Pangutana po mo. O, pangutana mo sa mga parmasya. Pero, akong i-mention sa inyo niya ang kanang hotline po. Namay hotline na to. Kaning hotline, pwede ka ninyo teksan. O, pwede ka ninyo teksan mga kaudyaka kung mangutana mo sa inyong lugar. Oh, kabahin sa Nature's Gift. Okay, naaman niyo. Oh, kaning numero bitaw nato nga 0917-177-4630. Oh, pangutana mo ani, hotline ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Tubagon mo ani mga kaudyaka. Antonia, available diri sa among lugar to niya. Oh, ay Antonia. Oh, ipangutana lang ninyo ani nga numero 0917-177-4630. Kabalo ba mo mga kaudyaka nga kaning naputay Memo Smart Capsule? O para ni sa tuwa mga saktong edad. Para ni sa inyo, Memo Smart Capsule. Kaning Memo Smart Capsule, kanang usahay bitaw mga kaudyaka nga sobra ka ta kabisi sa trabaho, nakalimot na ta. Memo Smart Capsule ang inyong imnon. Okay, usahay stress kay ta, kapoy kay ta, atong lifestyle, na di maayo. Dali na ta makalimot, lisod ta makafocus, hinay ang pag-recall sa mga impormasyon. Shoutout Marjo Cabang, diya sa Buanga del Norte, ingo man ni Anil Inenes, et Nenes, ingo man ni Lando Dungog, shoutout Darlin Daan, diya sa Punod, Pinamungahan, Purok, Sambag, Cebu. Jerry Garcia, Algin Abukatkat, Randy Santesa, shoutout diya kaninyo, ingo man, maayong shoutout ya kanimo Lady Antonia Podiaka lang kung mamasita Papa Justin Lalipga nga kanunay ga paminaw si Imuha. Unya, napagit tayo usa ka produkto kaning gitawag nga Nerveflex capsule. Kani pong Nerveflex capsule o para bitaw sa inyong mga kabukugan diha. O basi marupok na ka ba? Apil imong kabukugan na apil ka marupok mga kaudyaka. Ay. Oh, Nerveflex capsule na siya papaligon sa nerves, ugats, lawas. Okay, na yung mga panahon mga kaudyaka nga naimurag ka panusok sa tuwang pamanit. Unya, kana bitaw ang maghaway permi ato ang mga kabukugan, labi na gyud particular ang ato ang kana bitaw ang pagkontrol nato sa tong lihok. Ang Nerveflex capsule pagpalig-on sa nerves ug ugat sa ato ang lawas. Ana kanindot kay naa siya essential vitamin B1, B6 ug B12. Makatabang protector sa pagbintain sa himsog o paglihok sa atong mga ugat. Inana kanindot ato mga produkto mga kaudyaka. Asa mapalit sa nagadaiyang mga parmasya nga naa sa inyong mga lugar. Mubalik na po si Lady Antonia.

0: nindot kayo. Siyempre po, sabayan nato gitawag ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Oh, kana naghanap na yung pananaw, lisod ang pagbasa, murag di na kayo kakaklaro sa mga litra. Okay, sa panahon karon bisan mga idara na i-gadget, oy. Oh, basta kaya ang kaning Nature's Gift Vision Pro Capsule, mga kodyaka, ha? Labi na sa tuwang mga idaran diha nga oh, in town ang fan sa yang cellphone, perte na gyung dagkuang litra. Nabita ko nakasakay is multi-cab, mga kodyaka. Ang iya bitong dili wala ko na naway, ha? Kuha lang na ako, baka na bitong ma tandog po din taon ta ba kanay idaran, mga kodyaka, nga keypad yang cellphone. Oh, ang yang cellphone nga keypad perting dagkuas litra. Oh, perting dagkuas litra unya. Pagkahuman pa gyud mga kodyaka, dagko kay litra. Oh, unya kuan pa gyud kanang ang gabasa in taon sa text, mga kodyaka, perting yung dula gyud yung inudnon ang yang ang keypad sa iyang mata. Meaning na gyud diferensya ang mata. Munang bantayanan gyud ninyo. Unya kana pong gatan-aw ba gatakilid na mga bata ang inana ba nako makita. Nakoy kauban sa una makita na mag TV sa silingan. Ang TV is straight ra pero gatakilid sa tanaw nga naman na oh. Posible na nay problema sa mata. O muna siyang gamit mas kitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule kanin yung mata diyang galuwa luha, mga kaudyaka, wa monta ka pasakite. Tagpila man ng Nature's Gift Vision Pro Capsule Antonia. Tag 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga nadyas inyong lugar. Salamat sa inyong pagpaminaw. Siyempre, kini nga oras, kini nga programa. Gatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, MemoSmart Capsule, Verticure Capsule, and Nerflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule, og Nature's Gift Purple Corn Coffee.
1: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! Rock, rock, rock.

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Ana oh.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.
5: Back with the remix. These boys are my sons like Phoenix. My city and state never

0: Radio Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nanguma. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bad Ting.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw, welcome sa tuwag 5-minute program. Aniyan na po si Mr. Panyawan, ha? Aniyan na po ang paghatag nato sa inyo ang mga kahibalo o mga kaalam gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Sa mga kaigsunan nato diha karon nga adunay problema sa ilahang mga matris, ha, pang atong program karon para ni sa tong mga kaigsunan mga kababayanan. Kining ginatawag nato nga basig na kay problema sa imong ubaryo. Nagtaas karon mga igalag igsoon ang bilang sa mga babaeng naigo sa ginatawag nga PCOS con polycystic ovary syndrome or polycystic ovarian syndrome. Common kini nga hormonal disorder nga makaapekto sa mga kababayenan nga anaa sa reproductive age. Ang karakteristik niini mga igalag igsoon nga kasagaran ni mahitabo irregular periods, adunay excess androgen or male hormone levels, murag paminaw ni mo, medyo murag lakinon, nakay bungot, and of course, napoy mga ginatawag nga polycystic ovaries, no? Na ay mga polyps sa imuhang ubaryo. Mga small cyst nga hinungdan, nga nung adunay problema sa imuhang monthly period, and para po sa katong mga kaigsunan na itong mga gustong magmabdos, maglisod. Bueno mga igalag, isuon ang polycystic ovarian syndrome o sa kanikamatang sa hormonal imbalance nga may tabo sa mga reproductive years sa mga kababayanan. Kung na kay PCOS, murag dili pud nimo usually gid masinati ang imuhang monthly period, kanang ginatawag nila kanang layagan ba. And napoy uban pod nga pag muabot ang dugo, grabe pod kay kakusog. Ang uban pod mga igalag igsoon patak-patak na karon, wala sulod bulan, na napod sulod, then pag uman pag abot perting kusuga. Ang PCOS mga kaigsoonan mo nang gagmay nga mga fluid sac, no, nga mahitabo sa outer edge sa atong sa inyong mga ovary. Kani nga mga cyst, mga immature ni sila nga mga eggs, no. These are called follicles. Kani siya regularly mga igalag igsoon dapat gina-release ni siya sa ato ang mga kalawasan. Bueno mga igalag igsoon, kung ikaw adun na kay ginatawag nga PCOS, nindot kaayo nga ikaw magtumar kanunay sa ato ang kapsula nga SED Panyawan Plus Mangustin. Ang atong SED Panyawan Plus Mangustin mga igalag igsoon, makatabang kini batok sa mga bugon-bugon, pagtangtang sa mga cyst. Ilibay na po sa mga kababayanan kung adunay problema sa ginatawag na itong PCOS, matabangan nga mahilisan ka ng mga bugon-bugon nga naasimong ubaryo.

0: Rádio Bad-Bad-Ping. Rádio Bad-Bad-Ping.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong isulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagting o kabalkada, mayong hapon ganinyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Misalmot ang Office of Civil Defense Region 9 sa simultaneous Kalasag Zampen o Orion Staming 2026 Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa ipaygayon sa Zamboanga Peninsula ug Sulu. Sigun sa OCD 9, nga ang maong ehersisyo importante sa pagpaligun sa whole of government ug whole of nation approach aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan ug pagbadayon sa importanteng serbisyo sa panahon sa krisis. Inyo nabati ang Daklit Balita alauna. Ako si Bagting Bay Dinuabe, Chiril Unyot Lirazan. Ang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbagting.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar, ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos may adto, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate ngani na maawa tong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
3: Ah,
4: asin.
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
4: Oo.
3: Oo.
2: Kay tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apelyido og taga-asa.
2: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bagbagting.

0: Radio Magbating.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahin. Nay ko kakitahan tong karon dali mo usos ang imong sugar. John Largo.
1: Living Testimonies.
4: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tahagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Magba.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: Ikaw na nga ito! Buhay, no? Pastilan. Mauna, mga pinalanggang tigpaminaw. Hatod ganinyo sa pinaka-the best nga Wonder Herbal Oil. Haplas nga walay kaparehas. Grabe ka-epektibo, eh. Bilib ko kung Wonder Herbal Oil. Epektibo kayo, eh. Kanang mga magpamasads, mga napaakan sa lalang mananap, kanang mga gipamaulan, grabe kayo ka-stress. Wonder Herbal Oil. Ah, maminaw to. Testimonya ni sa nagamit sa produkto nga Wonder Herbal Oil.
1: Ma'am, unsa kay pangalan nato, ma'am?
2: Titi, ma'am. Puentes.
1: Puentes. Taga-asa ka, ma'am?
2: Taga-Pagadian.
1: Unsa na imong gibati nga nigamit man kag Wonder Herbal Oil?
2: Kuan, ma'am, ka na. Kung gi-kuan ka na. Kung ginahap plus ang Wonder Herbal Oil, din magkabuyon.

0: Buhi kag baboy, mano, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kami tag-wonder animal vida. Nindot man ikay mayo ang tubo sa imong hayop. Ligon yun, no? Kaya mayman tubo niya. Kung baboy, bugat ang timbang. Kabaw, kabayo, kayang karyadahan, kayang daruhan. Maayog yung gamiton ng vitamin sa kahayupan. Ang Huwander Animal Vita. Pamina, testimonya gagamit o Huwander Animal Vita.
1: Kung baboy, ikan pagkabakti na akong panog animal vita. Mm-hmm. Papat siya kabulan, ako siyang gihaw. Likarni siya o 45 kilos.
2: 45 kilos?
1: O, 45 kilos si Andrew Smith. Mm-hmm. Upat kabulan. O, kanya, kada ang resultas karne, kaya unuron, ipis ang panik, ipis ang tambok. Bagagunod, kanya, gamay rasa ng iyang laman loob.
2: Animal vita?
1: Katong, kuan, katong sige kong pumunta na, so, nakapalit ko, kanana may kondiri sa tagulan. So, nagpalit na yung kong animal vita. Hasta karoon na, naana sa mga baktin, papagali mga 15 days pa, mura, 25 kilos na.
2: Dagko na kayo?
1: O, dagko na. Kanya, okay. Ang buhay ang inayan po, buras na po, animal vita niya po na akong dipa, kuan.
2: Okay, salamat, guys, pagamit, ana, ha?
1: O, tsada ginag resulta sa animal vita. So ako gihagit itong mga uban na totoo magkagamit itong gamit mo kay Chada Resulta.
2: Okay, salamat kayo. Kinsan niya itong pangalan ganit?
1: John Guerno, taga-Taguluan.
2: Taga-Taguluan, Misamis Oriental.
0: Ingon ana, ganindot ang Huwander Animal Vita. Ang Huwander Banaba Plus, nindot po ni kayo. Atong atong mga kaigsuunan nga maglisod sa pagpangihi, maglisod sa pagbawas, na kay kidney problem. Oh, kana Huwander Banaba Plus Kidney Stone. Gamitan og Huwander Banaba Plus. Paminawang testimonyas na gamit.
3: Mirigin Bautista.
2: Taga?
3: Taga Don Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
2: Huwander Banaba Plus.
3: Oo. Katong mag-try me, kaya nga pang bana, di sa kalibang kayo, di ka bawas. Kaya tanang, wasay ka na kay mukhaon, kay luya, nagsutsari, di kayo kapindog sa nawadan sa kusog. Itryan ko na ko sa upainom ato sa Huwander Banaba Plus. Akong itryan sa upainom, yan po, dito ko sa butika, kaya ako gusto gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya. Kaya nato pala kadlaw, na ulian dito siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kumusta niya o kumusta na, nakalibang ba o kwan, sa opina, kaya nakalibang na ako, moto, ako gimintay niya. So, narakad daw niya, gininom ato, na okay na siya.
0: Ikaw na na, ganindot ang atong produktong Huwander Banaba Plus. So, di ba? Shout out sa Nakimin Family Lapu-Lapu City. Pag-aray ko among dealer o Huwander Oil rin sa Malaubang Purok 5 na po si Bitlihim Sabayton o siyang My Loves Big Big It's Me Nilda Kanyete. Salamat kuya, naminaw ko nimo pag-aray Tuto Karang-Karang. Rita ko akong mama Ricky o papa Rini dayon sa akong manghod o sa imuha kuya. Kana lang kuya, salamat sa pagbasa. God bless you. Greet kong Okloy Bago, early Bago na minaw ka. Garay ko akong pinalangga nga Papa Pitong Abinir. Nagpagaray iyang anak Emily Abinir from Negro Salama. Garay na ko pamilyang Kiday. Kung mga anak ko ya Idol, Clarence Archie og Charisse. Nagpagaray Al-Al Tagabantik Upi. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Shout out ko sa bagong naordinahan sa pagkapari diya sa Bilyahir Muso Negros Occidental. Reverend Father Giovanni Tikson o shout out kay Tatay Hokrit nga gapaminaw sa imong balak. Ako mga KLP Senior, God bless us all. Aminaw midri sa akong mama si Blandi Dabao. Ang anak ka si Nikki o Yuna Bayawan City Negros Oriental gika ni Indil Pabilyar. Ay mo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog wala eh. Vitron Drops na eh. Alam mga bata gamay bikil, hilantan, hospital na yun ay Vitron Drops na. Paminawan ng testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
2: Kinsa ganini ma'am?
4: Si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
4: Taga Calayagon, Binabista.
2: Binabista, Agusan?
4: Del Norte.
2: Agusan del Norte. Okay, ma'am, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang ka nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
4: Aw, dako yun siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod na mo. Kasi gilagi na magpaminaw aning kuan. Radyo niya, daghan malagi ng testimony nga, maayo lagi ng Vitron, so ng tripod may uka ng palit. So, okay ba ya, di ay siya, pinood di ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anang Vitron Drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat,

0: man siguro kaupat mo ganado naman siya mukao niya ganahan siya matulog so eh maglisod di ami ani niya ani nga bata kay hilakon niya kanang digid siya ingon nga hinaon ba so mo nan gitestingan na mog vitron so inuod gid ay nga maayo pud ay ang vitron.
1: Pila edad sa bata, ma'am?
0: Karon mag 1 year na siya hapit.
1: Mag 1 year na. Nya, okay na, ganado na
0: ang iyang pagkaon. Oo, padayon Japon yung vitron. Wala na mo siya undangi. Makapagana, gida siya taon.
2: Una, no? Ang vitron drops. Ang vitron syrup, may punis mga bata nga 2 to 12 years old. Vitamins gyapon ni mga anak bugos klase bitong sirap pa inom 2 to 12 years old. Yung mga anak eskwela di ka mao sa klase ganahan kay mo absent kay di ka mao. Gamitin na og Vitron syrup.
1: Kinsa kanini ma'am?
3: Si Kuan, Luni Salabar.
1: Tagaasa.
3: Tagaasa sano titay, Tambuanga Sibugay.
1: Unsa may atong na experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na syrup?
3: Oh, sa akong apo na siya sir. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon kanang dili kayo hangkong pamukaon ba di nakadungog mami sa radyo among gitistingan sus na kay kusog man daili mo kaon ang mata din tawag maluoy na lang ta kay magduka agin taon siya sir.
1: Pila yung edad sa imong apo?
3: 2 ka tuig sir. Then hanto dang yang 5 ka tuig yapang di pa inom na dili man kayo tuhinga tulugon sir magduka jud siya dayon kusog na mga on magkaon to gagmayra dayon di pa jud mahurot na karon sir magpadugang na jud siya okay moto na. Nga naka-observe ko ngayon na nanindot jud nagpasalamat pud ko sa inyong tulumanon nga nakabati mi tungod sa ko ang nadungog among gitistingan sa kong apo okay na kayo sir karon sir.
2: Nana kanindot ang Vitron syrup astang Vitron tablet dindot pon ngato mga 13 anyos pataas apil si tatay nanay lulog lula limtanon kayo gagmay na kay kinatulgan nagsigig mata-mata mukaon ginagmay ra kayo dali kayong mahilantan magsakit so Vitron tablet na para sa mga 13 anyos pataas.
4: Unsa gani imong pangalan?
5: Kiki Puentes.
4: Puentes, taga-asa ka ma'am?
5: Taga-Pagadian. Kuan ma'am kanang sa Vitron tablet kanang ulang magkukuan ba kanang tingnan ng dugo nga pula dahil mura akong ginainom kay namanggoy idayo hindi naulihan na akong kuan din ganagana na akong katulog din kanang kaon.
4: Ah, unsa di atong bation kung kulang atong dugo nga pula ma'am?
5: Naglipong ko, naglipong.
4: Sige kag kalipong, so human lugar ni mog inom sa Vitron tablet?
5: Kuan manggod, imo ko makauyan o ka ng mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasan ako na widayo niya. Nakahurot ko kuan ka ng pwede ka tablet na normal na siya kong kuan. Kaya nandugo nga pula. Okay na siya gayo ko. Dahil normal na din. Mora po ka ng kuan ba? At yun buko. Tulugon, nana, din. Pag-anak ka. Daghan kayo kuan ba? Indot din siya. Effective din ang Vitron tablet.
2: Ingunana kanindot ang Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpaminaw, no? Tinindot tayo kayo. Kuya Cardo, timbaya ko ati hilin usigan. Angging usigan diya sa San Nicolas. Ugang nagpatimbaya, Marit Halayap. Salamat, Kuya Cardo. Asa mapalit rin sa Maasim, Sarangani Province, ang Wonder Alkaline Drops. Kaya ang akong bana, di nakakita ang isa kamata, si Gloria Velasco. Aminaw, tudling sa mga garay rin sa Maasim, Sarangani Province. Red ko nalang T.C. Robles o Virgie Malaki from Lower Villa, Jacinta Macruhon, Southern Leyte. Aray ko nalang Kuya Cesar, Panga Day, Badida, Mary Ann, Perming Naminaw sa imong programa, Kuya Cardo. From Ati Bilin o Blibho, salamat Kuya Cardo. Aray ko akong igsoon diya sa Compostela, Onyot, Bibig Birds, Rubilin, Arfi o kumusta nalang muntana, nagpag-aray, Tata, Tris, sa Cotabato. Salamat kay Kuya Cardo. Thank you kayo, thank you. Katong mga hiblaron, stilan. Ikaw ta musugot anang mahiwi atong nawong, mautro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo Wonder Cardio Care. Kamu na'y makatabang para nga musirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong ng Wonder Cardio Care. So, muna'y maayong itake buntag kudu hapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayong nga blood pressure. Una itong ipagamit ng Wonder Cardio Care, mga pinalanggang tigpamina. Kaya kana po rin ito ang produkto nga kuan, kanini ang Wonder Hemo Aid. Mga po na yung pinakanindot. Nindot po kaya ito Wonder Hemo Aid. Ay, tunabi ito yung mga almoranas, itong ato mga kaigsuunan nga problema yun sa ilahang kolon. Anong galisod sa pagbawas, kulon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuang produkto nga Wonder Himo 8. Kaniya, katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos na mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan. O katong magpalpitit. Pareha naman, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kanabitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sbukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magiguan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamanay, ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay. Mauna ang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Ano yan, nakanindot sa Wonder Herbal Coffee. Kaya bisag herbal siya, dili siya lang to. Ano yung advantage niya? No? Kato-kato mga kaigsoonan niya nga, trabaho na to, expo sa init, ulan, sigitag kaulanan, sigitag kainitan. Rider, maunang trabaho sa rider. Maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, say, mapiksan po ka na, bisag na i-atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subaw, Hilanat, Ubo, naka na nga, kuan ba? Naka na nga, dali kay ka magsakit. Nga naman, imong lawas, kulangan sa vitamin C. Kinahanglan na to na, butangan o food supplement ka vitamin C kay, nili man na, kakaya na imong lawas o produce o vitamin C. Gawas lang, kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa! Muna kinanglan ka na mag-outsource. Muna ang diya musulod ang ka-importante, aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ang nakanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede, tanan, all walks of life. Nga naman, naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao, taman 1-year-old, pwede mo na ito natiraho ng Wonder C Plus nga drops. No? Muna yan, napon may Wonder C Plus nga syrup para po na anang 2 to 12 years old nga bata. Duha ka tuig taman 12 anyos. O yan, naapon mi Wonder C Plus nga kapsul. Nga mo na ginainom ni Kuya Cardo. Gikan sa 13 anyos pataas. Mo na, kumplito na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C, kumplito na. Mo na nga ako, kamo naminaw karon ako. Dili paghambog, kay hambugiro naman kita daan, pero dili kay kadulot na to usahay ng Subaw o guban pa kay nag-take lang kita kanunay og Wonder C Plus nga kapsul. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, pag nagtabang na to. Wonder C Plus nga kapsul. Ha? Kuya Cards, pag-aray ko Unker Family, og Lantong Family, og Agon Family, Simong Family, og akong Papa Pasyo Unker, akong Mama Rosilin, og akong anak, si Kiki, Kisi Day, og Darin, og Izan Jake, akong bana sa Madar, Agon. Tanaminaw si mong programa, nagpagaray Judy Ann Unker Agon, Riz Kadingilan Mugino. Request kong kanta Beautiful in White. Mo request kong song I Love You by Celine Dion. Nag-greet si Claudine Pangantao, taga Aruma, North Cotabato. Shout out midri sa Halublaka ni Sulikat. Ako din ni si Nunoy Kapundag. Salamat kuya pa. Shout out Ila, Eliza, Elise. Greetings from Mama. Garay ko Rose Abaw, Jus, Sinagpulo. Nagpagaray Kasiana Galbi, Buenavista, Panabo City. Greet ko sa mga Umpoy family, Kalasungay, Malaybalay, from Nilsson, Uloy, Castiglione, sa Davao Oriental. Ya, sa Banay-Banay, kay Gingging, Utata, o ba nilang mga anak, diapod sa Nabunturan, kay Inday, diapod sa Nanakong Silingan, sa Marayag, si Aido Ludi Hamili. Sa Ricardo, pagaray ko ring mainit, gika ni Anita, si Bumpan family. Salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Mga pinalanggang tigpaminaw. Sukad pa ni adtong kaming managsuon, linghod pa ang panuigon. Nakamata na kami sa kamatuuran nga kabus ang among pamilya ug mapaubsanon. Gitamay, gikaminusan, gibiay-biay man sa kadaghanan. Panagpabiling disinti ug manggiluloyon ang among mga ginikanan. Bisan pa man gipakaulawan, gikatauan ug ginganlag way hinungdan. Ang akong ginigana nagpabiling ligon tungod kay Ginoo ang ilang dalangkan. Pagsalig og paghigugma sa atong Ginoo ang ilang hinagiban. Tungod kay siya lang ang dili tapasagdan, hikalimtan og biyaan. Oo. Ang kunon ko kabus lamang kami. Apan prinsipyo og baruganan ang among gipili. Tungod kay wa kami nang inanglan og daghang salapi, igo na ang pagkahiusa sa among pamilya nga bugtong namong bahin. Tungod sa among linghod nga pangidaron, tanang tambag ni Mama magpapa among tumano. Sa nagdako kaming adunay respeto og manggiluloyon, bisan naman sa mga taong anad kaming biyay-biyay. Ang among respeto hangtod kini sa among kamatayon. Ang pagpasaylo aniya sa among dughan sa tanang panahon. Tanang di maayong nakita og nadungog karon og kagahapon, amo kining dadon og himong inspirasyon para sa among kaugmaon. Mapuno man og dag-om ang langit, musaop man ang baga nga kangit-ngit, mupatigbabaw man ang kasakit, magpabilin ang among gugma nga dili mapalit. Ubay-ubay man ang problema paglaom og gugma, gihapon ang mupatigbabaw. Sama sa adlaw ang musubang ug mahanaw, apan nagpabilin ang maanindot sa atong pananaw. Alang to kaninyo tanan tudling sa mga garay. Na.

ay. Tuloy-tuloy sa pag-ikot. Ah, di ba? Salamat kay ninyo, ha? Yung mag-anunayon nga pagsunod, pagpaminaw, unya. Kato pong mga naghatag yun sila pong panahon para magpadala og mga balak sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Daghan kayong salamat ninyo, ha? Kuya Cardo Villaronte mo ingon, kayo, namang kuya oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo siya mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao! Rock, rock, radio!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada, sa anayan ng Daklit Balita Las Dos. Nagpahigayon ang National Project Coordination Office Finance Team o tulokadlaw nga Financial Reconciliation Activity Uban sa PSO Mindanao. Og Regional Project Coordination Offices aron masiguro ang tukma og transparent nga financial reporting sa PRDP Skill Up. Gireview og reconcile sa mga finance team ang monthly statement of receipts and expenditures og schedules of releases and liquidations. Lagip na ang hustong pag-record sa mga pundo nga gipagawas ngadto sa LGUs of Farmers and Fisheries Cooperatives and Association. Ayon nabati ang BBC Daklit Balita Las Dos, ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.
7: Here's ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
8: Sa isinagawang printed office heaters, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto players, are you ready? The numbers are about to roll for 2D Lotto and 3D Lotto. Kaya hawakan na ang tickets ninyo at tara na! Let's play Lotto!

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
3: Saan
2: ito po naman? Maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
3: Ako rin na, palingki.
2: Oo, maligi ako liha.
3: Ano ang maligi ako naman?
2: Mais.
3: Sikol. Yung ako ba huwag mo sa panay sa naminaw ka rin ay sa yung disibun niya sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
2: Katong wapa maka sulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po iyang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong dagong
1: Bintipon. Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
5: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ano ay, patin sa iyahang lawa. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Ay, okay ma'am. Ay, nagulak kay ko na nagligot-ligot na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na Celebrity kay paggamit ka na ako isa-isa lang nakuha ka itong nagagmay nga itong sunog gani nga Pino o Diliak Dos.
10: Para sa masanagon himsong nga panit gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Radyo Bagbag Ting Ting!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30.
2: Radyo Bagting.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
5: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak ka na?
4: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Ni,
5: ano ito pa? Murag magpangita na ka?
4: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung ninduta. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang
4: ni mo? Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
3: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
8: Sad Kogon Herbal Capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Bagbagting.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
2: Radyo Bagbagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
6: Mio,
7: okay po si Tatay Mio.
6: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
6: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

0: Rádio Barbarim. Aham,
1: Let me talk to you.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
2: Kabag di Balkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Mas gipaspasan na ang pagapanday sa Balay Silangan o LGU Canteen na himutang sa kilid sa LGU Covered Court. Personal kinayang gibisita ni Mayor Balong Molina ang maong proyekto aron masiguro nga hapsay o pulido ang pagpatuman sa maong trabaho. Ang proyekto kabahin sa padayon nga paningkamot ni Mayor Balong ang palambo ang mga pasilidad sa lokal nga pagamhanan o makahatag mas maayong serbisyo o mas komportable ang pasilidad alang sa mga empleyado o katawhan. Ang Balay Silangan magsilbing pasilidad alang sa community-based rehabilitation o reintegration, samtang ang LGU Canteen maghatag o accessible ng kananan alang sa publiko. BBC Daklit Balita, alas 4, Bagting 17, Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.

0: Radyo Magbating.
1: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O nga nung nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Mauna ang taas imong sugar. Murang presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili natas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
4: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na ito.
5: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
4: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
5: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
4: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
0: Rock, rock, radio. Ba-ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Radyo Bagting.
6: San Francisco.

0: Radio Bad Bad Ping.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bad Bad Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero 1 konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Good afternoon mga kaloto! Ready na ba kayo dahil alas 5 na at oras na naman para sa panibagong round ng numbers, chances, and possibilities ngayong Sabado, August 22, 2026. PCSO is bringing you the lotto games that can turn your chosen numbers into winning combinations if luck is on your side. Kaya tutok lang sa IBC 13, DA TV at sa aming mga official live streaming channels sa Facebook at YouTube. Dahil live ninyong makikita ang pagbola ng mga winning numbers ng 2D Lotto at 3D Lotto Games. Tandaan, 3 times a day kung magpapremyo ang PCSO. That's every 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. Kaya naman, don't miss your chance to bag exciting cash prizes. Pero paalala pa rin namin na kahit affordable ang mga lotto tickets, maglaro lamang ng ayon sa inyong budget. Always play smart, play safe, and play responsibly. Before we proceed any further, let us first welcome our panel of judges from the gaming public who will witness and certify our 5 p.m. live draw. Thank you for joining us. Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyo. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, ma'am. Bago natin simulan ang excitement ng ating live lottery draw, balikan muna natin ang ilang mahahalagang kaganapan at highlights mula sa isinagawang pre-draw activity kaninang umaga.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Philippines, let's get the numbers rolling and manifest the win. Let's play Lotto!

Ang Magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan, sa dihang ang kahiubos, mao'y may pasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa Magic. Ang Magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Huwag sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang Magic ni Bruja. You're my fantasy.
1: Kanang sa akong tanaw ba? Traffic itong daan nga ito. Ato yun nga pirming agian?
2: Ugana na kasiguro maka.
1: Ha? Akoan, kanang... kami kong dugay nang nag-drive. Makabana-bana ng good sa mga posibleng traffic nga mga magian.
2: Unsa?
1: Oh ma'am, mauna. Mauna yung talent na mong dugay ng driver. Naagi lang sa abanti sa sakinan. Amo nang mabana-bana nga posibleng traffic yun ang sunod iskina. Mau nga samtang layo pa ta. Mangita na may danog. Lain na mong kaagian nga dili kayong matanggong tas traffic. Wala siya matubag. Igo na siya malinyo. Hapitin ko sa piston machine. Naan pa kasi na. Muna ka na ang iyong piston. Wala siya manindarong adlawa. Kung mo, makain mo kasi ha. Yun na. Si Ermita ni Bruja. Siya ka nang nagparog sa pwesto machine. O, niya mapunting ayan pananaw na mo. O, ingon, tukto na siya ipasabot siya pagtanaw na ko. Unsa man ka?
2: Nagtanaw pa kas Dan?
1: Ganong si Bruja man ang naa dito? Manong wa si Shin? Uguwas ako magkakita ni Packard.
2: Naminaw ka na ako?
1: Ma'am? Akon, may gisulti ka, ma'am?
2: Makalagot ka, ha? Wala ka makadugo sa akong gisulti? Masama ka? Huwag makasim mo huna-huna.
1: Akon, ganang may... May gitanaw lang ko, ma'am?
2: Di ba dapat ang daan ang imong tanawon? Anong layo makikagpananaw? Gusto ka madasmag ta?
1: Aha. Kuan ma'am, kanang kabisado naman na akong daan, good.
2: Ug di nalang kamutanaw?
1: Ha? Ma'am, ba sinuog na baguhan ka lang? Di ko nakalikayan, ma'am.
2: Ha? Nagtuo ka, hindi ko kamao mo drive? Nahibaw ko kung nagtanaw pa ba ang driver sa iyang padulungan o wa na.
1: Sorry ma'am. Pero, ay kabalag ka, ma'am. Bisa nagtuo ka nga, wag ko magtanaw. Pero, akong gisuguro nga, di ta peligro.
2: Di na ko gusto ngayon mo patumbuhato nung usab. Danghag lang ka.
1: Sorry ma'am.

Ni ade ani mong building ng opisina ni Rina. Awi ko paog. Mubo lang ni nga maong building, pero taas mo di ay. Asam di ka ani ang andana nga na niyang opisina. Na ano ba sad ka siya? Mungta na lang tingaling ko skwa dya kung asa dapit ang iyong opisina. Oh, yun na. Kanang sakinan, bago lang isod. Kuno ako masayo. Mau ka na ang sakyanan ni Rina. Sa ato pa. Nauna kong abot niya din eh. Siya girang sakay. Na, niunong na. Manaog na tingali siya. Ako siyang pabutom.

0: Ma'am, murag maglisod na gitingali kagdaan ang uban. Kay basta gana magnag-gidaan ni mo karon kisa ni atong manhi ka din eh. Ako nalang tingali kang tabangan o daan na, ma'am.
1: Pagi, sige. Isa ka niyo sa kabag sa akong opisina.
0: Oh, ma'am. Ambi, ma'am, ambi.
1: Dawata. Sunod na ako.
2: Rina. Timing kayo. Timing kayo akong pag-abot. Kay, huwag madugay. Niabotsod ka.
1: Karin, ni Aka? Mahinan
0: natin yung sugat na mo. Itawag ang yangan. Kinsa mo na siya.
2: Oh.
0: Niya siya mpingon na mo.
2: Mangutaan naman lang ang tagod ko sa guard kung asang yung mga opisina. Mahinan lang, ako nakita rin mo sa kinan. Niya ni Sue din his parking area.
1: Akoan, unsay mo tuyo?
2: Walang. Gusto lang sad ko nga musuroy sa imong office. Daanang tanaw.
1: Kanyang dilit mahimo, Gary.
2: Ha? O sa'yo dilit mahimo? O nga naman? Bawal ba?
1: Kuan, kanyang bago pa magugos akong opisina, kuan, pa na ko matarong upahimutang ba? Man, maikukunin mo.
2: Oh, kung mao ka na, mas maayo nga imo kong patanaon. Halimot ka nga, interior designer ko. Magdamang kunin mo kung unsaon pagpanindot ang imo opisina.
1: Ayaw na lalagi, ayaw na. Maikog ko.
2: Ikog boy. Ngano maikog man ka?
1: ayaw na lagi una.
2: Ngano man lagi?
0: Boss, pwede og di lang ka mamugos?
1: Oh.
2: Ha?
3: Sed Testimonies. Pagmatuod sa kaayuhan sa Sed Marketing Products.
4: 2022, nagpa-laboratory ko sa ako ang blood chemistry. So, ang ako na lang limintin, katong panyawan capsule with garlic o katong panyawan plus. Napita dito sa result na imbaba siya ang kanan akong blood chemistry ako. Ako si Jules Elenio, na ako nagtrabaho din sa LGU Magsaysay, Davao del Sur.

0: Pahid na! Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Di baliba na mas mambos nga di ka pwede mo saka? Ayaw nalang pamugos.
2: Yun na. Kinsa mo na siya? Mau na yung imong driver?
1: Ah, oo. Oo, ako boss. Ayaw nalang pamugos mo sa. Di mong ganas, ma'am. Unya na lang kung ready na siyang mupakita ni mo sa iyang opisina.
2: Ay, paragod. Magkailan ka na ako? Ha?
1: Aw, oh, wala ba, boss?
3: Gary, ayaw na siya tagda. At sa sunod na lang, ay lang una ka ron.
2: Mura manug. Lain kag tinanawan ako.
1: Ha? Uy, wala, boss, uy. Lain good. Igo lang kung nisulti ni mo, boss, nga ayaw lang una ron. Sa sunod na lang.
2: Wako kayon sa imong gibuhat, ha? Sa? Nisip-sip ka ni ng imong amo? Nagpakita ka nga maayaw kang laki, ha?
3: Gary, unsa pa? Tubayan man na ni mo. Oh, dali na, isa ka na ng akong bag. Di ka una, Gary. Malita ko. Oh, sunod ako.
2: Animal tong tawa na eh. Tisar ba kayo barug ang buwan? Hiya, matra. Isagpat man noon. Sama pa nagsulti ni Rina. Ang sagit ka tong tawa na eh. Kalkot. Nagit ko na. Usab ka lang na ako. Makatilaw ka lang yun.

0: Tiada ipai motang sepi kas la misa.
1: Okay.
2: Nana mam. Sige, mo balik na ko sa bos.
0: Kadiyat lang.
2: Ah, may lain ba kang isugo na ko, ma'am?
0: Wa ko makauyon sa imong gibuhat ni Gary.
2: Ha?
0: Ngayon ni apil makas amo pa nagsulti?
2: Ay, kon ma'am. Ah, dugay mo gudya nakasabot. Gibalibaran na gudya ni mo. Unya, muram siyang mamugos.
0: Pero wa kay labot sa istorya. O makibatasan, uy.
2: Ah, ma'am, kon mo gud. Mura naman gud ko gilainan sa iyang aksyon gud. Mamugos mo gud siya. Mautong ako na siyang gibadlong.
0: Bisan unsa pay imong makita nga iyang gibuhat, wa kay labot namo. Kami ang nag-istorya, mangwa kay katungod nga musalga. Kasabot ka? Nakasabot ka sa akong gisulti nimo?
2: Depende lang sitwasyon, ma'am.
0: Unsa? Unsa depende?
2: Kuyo ko ta, ma'am. Ako kang agaon. Babae ka. Lain po tingali kayo una-unaon ba nga. Unsaon ka nga igo lang kong magtanaw. Lalaki good ko. Unya, kuyog ta. Di po kumaka ako, ma'am nga. Maghinanaw lang sa iyong buhato ni mo.
0: Unsa?

0: Oh, om lagi siya.
1: Wag na ay mulak ko.
0: Ibito na ako, may asya din he. Ay mura magugwa na hitawad to sila. Garan unta, makita ko ni mo. Naamta to siya. Mga to, nagtuo kong ni asero din he.
1: Sinisaba ni tok ni mo eh.
0: Ah, ako ng ice coffee
1: man kadya. Ay, basig nihigda to balik kay mura magugwa gito gana ba?
0: Mao na rason nga mahadlok nga mahigugma kay basig mo parihas ba, di ba? No?
1: Ah, ayaw po niyang kainit sa adlaw, ha?
0: Eh.
1: Init, rabaka ayaw. Tingalig to bayan, di karon. Siya may gusto ni mo. Ibulando, di ka?
0: Ay, sumur ka lang. Huwag drafse. Suko, minun ka.
1: Bawa, Debe.
0: Ice coffee, oh. Inom ka.
1: Labad-labad na so. Bawa, di. Daan mo kagusti to, eh. Samot nga watay halin ni mo, da. Bawa. Bawa.

0: Då nej backe sa mig sappa malipayon siya.
1: Si Bruharo niya. Di Asia, magawas ko.

0: 你啊，该的爱的呢？
1: 哦，我没了命的伊拉高。
0: 哎，你包谷，我那人家木西呀，我马个舍不得，谁样给不好？哦，那人家木西呀，我马多尼木。Pero ikaw ang muli kay. Wag ka ba di ay maluoy sa yanggihi mo?
1: Bisan pa og makigsulti ko niya, nahibaw ko nga dili na mausap ang iyang desisyon. Kung makigsulti siya na ako, ang mahita po, maong ang iyang isulti na ako, ako siyang sabton. Nga para na mo ang iyang ibuhat. Maayo para na mo. Sa mubo nga pagkasulti, ang iyang gusto ang matuman. Mangunsa may kapuslanan nga makiksulti ko niya.
0: O gantod, kanus ako tob ning imong gibuhat.
1: Kwa kumahibaw.
0: Basin usak adlaw anak. Maunalay imong mamatan nga wana siya.
1: Unsay but mong ipasabot?
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang tarong naong niya na mahalami siya ang naong ana na kuwapo kaya dahil niya permit siya akong ina ko na permit siya direct ang sabon kay sa ulo ni mga naong ni awala ng mga buga kaya sa buga siya mo pinood siya ng nako makakote
4: artista da
3: tapong mga ma'am si Dimha nga gusto nang nipag sabon nga ikalidad o efektibo, tulad ninyo ang Said Celebrity ko, Dixo, pwede din mo magmahay. Promise, hindi mo magmahay sa iyang ha.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.

mga igana sundang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Chisho.
1: Ang tarong na niya na mahami siya ang nawag ana na kuwapo kay dai ni permiti ha akong ina na permiti ha direk ang sabon kay sa ulo ni mong nawag ni wala lang mga bugas.
2: Wow. Kasi
1: bugas ay mo. Sino ang hindi nga ako makapotes?
2: Artista. Ay,
1: napotes,
2: da.
1: Ah, patong mga ma'am si Dinha nga gusto nang ipag sabon nga ikalidad o efektibo, tulad ninyo ang celebrity to Big Soap. Pwede din mo magmahay. Promise, promise. Hindi mo magmahay. Sayang ha.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.

0: Zed Panyawan Plus Capsule, mabibili sa mga suking butika.
1: Radio Magbating.
2: Oras, alas 5 y media.
1: Radio Magbating.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpanayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Zed Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
2: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Zed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: nagaingon walay gilabanan nga bitug-an nato nga kining adlawong Domingo maoy balaang adlaw igpapahulay sa mga Kristiyanos. Kay kini gitudlo man sa Ginoo, kay kini tanan gikan sa Ginoo, balaan man busa balaan kining adlaw. Diya sa Roma
1: 11:16
0: gingon,
1: ingon man balaa, balaan kining gamot, balaan man ang sanga.
0: So ang application, ang implication ani, ang kahulugan ni ini igsuon, balaan gani ang tinubdan?
1: Balaan
0: sad ang resulta. Kay balaan man sa si Jesucristo o ang mga apostles, balaan man so, nga nagbalao di ining Domingo adlaw ipapahulay sa mga Kristiyanos nan kining adlaw
1: balaan.
0: So matod pa diya sa Salmo 19:7 ngadto sa 9.
1: Matagpulong sa Ginoo balaan, hingpit putle.
0: Okay. So, matod pa no, matagpulong sa Ginoo
1: balaan, hingpit
0: o putli. Okay. So sa unang Korinto 7:37-39,
1: miingon si San Pablo, ang among gisulat kaninyo gikan sa Ginoo.
0: Gikan sa Ginoo. Oh. So nasulat na niya mga igsoon ko diha ni Kristo, kining pagbalaan sa adlaw Domingo usan ni kaadlaw nga balaan nga dugay na kayong gibansay.
1: Oh.
0: Ang mga Kristiyanos karon nga nagbansay dili na sa Domingo kundili adlaw Sabado, wala na nakatuman. Katong mga nagtuman ining Sabado, wala na nakatuman.
1: No?
0: Sa unsay gimando gibalaan nga gibalaan sa mga apostoles. Giingon diya sa Salmo
1: 147:19-20. Kini gihatag sa Ginoo, pinaagi kang Moises alang lamang sa mga Hudyo.
0: Alang lamang sa mga Hudyo.
1: Oh.
0: Oh. So, sa diya sa unang Korinto 9,
1: kamong mga dili Hudyo, wala kamo may sakop sa balaod.
0: So, sumun po sa kita, kay dili ba ta Hudyo? Wala tayo lang kita sakop. Wala tayo dito sa balaod sa mga Hudyo. So, klaro kayo, son.
1: Klaro
0: tayo mga gihambil sa Biblia. So, diya sa Matthew 24:15, ang magbasa, musabot.
1: Musabot
0: so, kinahang lang sabton dyan. Dili kayo magbasa-basa lang. Ah,
1: tinon.
0: With interpretation, personal interpretation. Muna nga, dili gid ingon ana. Ang magbasa, kinahanglan, musabot. So, basahon na to sa unang Korinto 3:16.
1: Si San Pablo mingon, kaming mga ministro, dili na
0: letra
1: kundili espiritu. Oh.
0: Kaya ang letra,
1: nagapatay.
0: Oh, ang espiritu nagahatag og
1: kinabuhi.
0: Sato pa dili kutob sa litra po litra kung dili sabton ang kahulugan.
1: Oh, yes.
0: No? Kani na ba mga igso na to? Sorry lang kayo mga igso. No? Naagayod sila nga litra po litra. Ang dili mabasa dili nila tuhan.
1: Oh.
0: Diya sa Biblia. So mo ka na kita nga gituuhan nato, gisunod nato ang giingon ni San Pablo nga kitang mga ministro, dili na letra, kundili sa espiritu.
1: Espiritu. No? Naghatag o kinabuhi.
0: So, diya sa buhat 20:7, nagmisa, nagpikas-pikas sa sinasapan. No? Adlong Domingo na. So, sa unang Korinto 16:2, nagtigong na po sila. Diya na po sa pinadayag 1:10, adlaw sa Ginoo kay gibansay kini nila balaan ni. Nga naman, kay ang mga apostoles natuman lang sa gisugo.
1: Oh, sa Ginoo.
0: No, gituma lang nila ang gisugos agi gikuan sa Ginoo. No. Ang adlaw ipapahulay giingon nila. Sa Batista ba ang atong Ginoong Hesukristo? Mo lang mapahutan nila. Kaning kadi si Hesukristo sa Batista ba ang atong Ginoong Hesukristo? Ang tubag.
1: Ang atong mga kaigsuunan nagaingon sa Batista. Naa sa Lucas 4:16. Ingon sa nabatasan ni Hesus, sulod sa sinaguga og magbasa og pagwali.
0: Walay magbasa og pagwali. So, si padayon.
1: Walay mabasa nga si Jesus sulod sa sinaguga nagpahulay siya.
0: Oh. Wala sa nagpahulay.
1: Oh, nagbasa siya.
0: So, wala gayud. So, klaro kayo, no? Nagwali?
1: Oh,
0: no?
1: Nagbasa,
0: nagwali. Nagwali. So, padayon ta sa Juan 5:17-18.
1: Usa ka balaod?
0: Usa ka bakol.
1: Usa ka bakol, gipatindog ni Jesus sa adlang Sabado.
0: Nag-ingon pa siya.
1: Pasana ang imong gidala.
0: So, suko man ang mga Hudyo ana ang igsoon.
1: Kay nag-ayos siya.
0: Ginadili man ang pagpasan sa bisag unsang adlang Sabado.
1: Oo.
0: Diya sa adlang Sabado, misa magpulit lang ka o magbitbit

0: bawal
1: daw. Binabawal na kaniadto nila. So karon kay si Kristo kay
0: ipapas
1: gisugo pa niya ang katong bakul.
0: Pasan.
1: Lagi patindog o gipapasan pag Hudiya. So
0: nasuko.
1: Nasuko po ang mga Hudiyo anak kay Kristo. Maon ba yan ang petisukuha sa mga Hudyo? So balik ta din eh. Sa numero 15, no, numero 15, 30 ngadto sa 34, unsa giingon?
0: Na may tao nga nagpunit sa kahoy kay adlang Sabado,
1: ila katong
0: gipatay o gibato. Ah, grabe.
1: Grabe gayud ang mga balaod sa mga Hudyo kay kung yes. magpunit ka di ka kung naa kay buhaton sa adlaw ipapahulay.
0: Patay dayon.
1: Katong misa magpunit lang ka no sa kahoy, ipatyon ka o batuhon ka.
0: Na.
1: No? Usa pa yung mga balaod. Okay, padayon ta sa Hoseas 2:11.
0: Ang Diyos amahan nga si Yahweh mingon, ako nang
1: pahulungon ang adlaw ipapahulay sa Sabado. Para sa mga Hudyo, wala na ako'y kalipay sa ilang panagtigom.
0: No?
1: Sa Hebreo 4:8-9, kung si Jesus naghatag og bag-ong kapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Lain ng adlaw ang gipuli. So, og unsa ng adlaw, igsoon, basahon na to sa Leviticus 23:39.
0: Okay.
1: Sige, ang sa gingon?
0: Aha na to, natigwala.
1: Ang unsang adlaw, isa ka adlaw ipapahulo, usa ka adlaw pagsimba. So, og sa bag-ong tugon, mabasa na to sa San Juan 20:19.
0: Okay.
1: Unsa gingon?
0: Nagtigom si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sulod sa balay sa pag-ampo, magsimba sila kuyog si Jesus. Adlaw nga Domingo.
1: Adlaw sa pagkabanhaw.
0: Mao'y
1: gipuli, gipahunong na ang adlaw Sabado. No, si Yahweh nagaingon, pahunungon ko ang iyang mga adlaw ipapahulay nga Sabado. Mao'y gipili sa mga Hudiyo kay wala ko'y kalipay sa ilang panagtigom. Busa, it is done. Ang adlaw sa Ginoo.
0: No.
1: The day
0: Lord Jesus
1: of Resurrection. Sunday. So, mabasa na to sa mga apostoles diya sa Buhat 27. So, unsa giingon?
0: Nagtigom sila sa adlaw Domingo ug mao sila'y pagpikas-pikas nila sa pan ug pagsimba nila ngadto sa Ginoo.
1: Dibodo, gilisda na sa mga Kristiyanos ang Sabado. Igpapahulay. Gihulong nga ni Jesus. Gipahulong nga ni Yahweh. Gipulihan na adlaw sa pagkabanhaw sa unang adlaw nga Domingo. Mabasa na to ang nagsimba sila sa adlaw Domingo diya sa Mateo 28:1-9. So ang adlaw Domingo na. Ang adlaw igpapahulay Domingo na. Sabado wala na'y kapuslanan. Sumala sa kasulatan. No? So ang pangutana igsoon. Sige. Dahil pangutana.
0: Naipangutana dire. Dili ba ang matag usa kanato adunay kagawasan nagpasabot nga dili ta makabuot sa usag-usa?
1: Sumala mga pangutana atong tubag. Tinuod nga adunay kitay kagawasan igsuon. Tinuod gyud na matag usa kanato natay kagawasan.
0: Yes.
1: Apan kagawasan nga dili mubulag sa kamatuoran kay ang kasulatan mingon sa 1 Pedro 2:16, ayaw gamita ang inyong kagawasan pagtabon sa dautan.
0: Oh,
1: klaro kay no? Ayaw gamita, dili na to gamiton ang kagawasan para pagtabon sa dautan. Okay, diya sa Juan 7:7, mismo si Jesus mingon kinahanglan sa wayon ang dili maayo. O sa Juan 17:17, kinahanglan sad ang katawhan anaa sa kamatuoran.
0: Okay.
1: So, klaro kayo.
0: Klaro kayo.
1: Okay.
0: Pangutana na po ta. Ngano wala na may kapuslanan ang karaang adlaw ipapahulay nga Sabado? Unsay rason?
1: Okay. Ang tubag mao kini. Musulod nga mga katarungan nga wala mabasa, no? So, diha sa Jeremias 31:31. Daan nang gipanagna nga pahunungon sa Dios ang maong daang kasabutan. Okay. Sa Hebreo 8:8, kay ang Dios nakakaplag og kasaypanan sa katawhan. Diha po sa Nehemias 13:18-19, wala na nila tumana ang kasuguan sa Dios sa daang ipapaulay Sabado. Kay nga naman, dagang kayo sila gilapas, mga balaod. Kay kung tinuod gayon sila nagsulod sa adlaw ipapahulay nga balaod.
0: Dili silang patay.
1: So, sa Sa diri sa Mateo 12, unong ngadto sa Dios mismo si Kristo, wala mutuman sa balaod sa daang ipagpangulay.
0: Yes.
1: Diya sa Juan 19:15, si Kristo ilang gipatay. Tungod kay wala mutuman si Kristo sa ilang Sabado nga ipapahulay. Mao ba yan nga grabe ang kasuko nila kang Kristo?
0: Mao day, so, ilang silutag maayo.
1: Silutan nila maayo. Suko kay sa kay kang Kristo.
0: Kay nagsupak man.
1: Nagsupak siya sa mga balaod ni Moses. So, diya sa Hebreo 9:15, kay gipulihan ni Kristo sa bag-ong kasabutan. Diya po sa Buhat 27 o sa Juan 19:26, unang adlaw na Domingo, ang malaang pagsimba sa Diyos. Diya sa Mateo 28:1-7, kay sa unang adlaw Domingo, maoy pagkabanhaw ni Kristo. Diya po sa Jeremias 31:31, sa Epeso 2:14-15, kay daang ipagpahulay Sabado, gipahunong na sa Diyos. So, logic, nganong padayunon man ang gipahunong na sa Diyos, o nganong dili imandawaton ang bag-ong kasabutan nga mismo si Kristo maoy nag-usab sa Hebreo 9:15. So, mo ka na igsuon. Padayon ta. Okay. Pangutana. So, ang pangutana na ipangutana na sa diri igsuon at hatag na itong katinawan. Dili ba ang adlaw ipapahulay Sabado? Magpabili na hangtod sa katapusan? Sa Isaiah 66:22-23, ngano na Domingo man. So, ang tubag kini. Tinod, igpapahulay magpabilin hangtod sa katapusan kay mao kini ang adlaw diin simbahon ang Dios sumala sa daang tugon. Diya sa Exodus 20:11. Exodus 23:26. Apan angay timan-an nga ang pagsimba mahimong kada adlaw kay si Ginoong Hesus musulod man kada adlaw sa sinaguga. No? So mao kana ang adlaw ipapahulay Domingo. Domingo ba o Sabado? So hatagan na ito katinawan ani. So naipangutana Ikson. So
0: kani.
1: So naipangutana kay Ikson. Ang pangutana kini.
0: Ngano man nga giusab? Ah, mao na ni.
1: Oh.
0: Giusab sa Katolikong pagtuo ang tinuod nga adlaw nga ipapahulay nga gihimo manilang Domingo samtang ang sugo sa Dios mao man unta ang Sabado nga ikapito ka adlaw sa semana.
1: Okay, klaruhon na to, no? Ang pangutana, ngano man nga giusab sa Katolikong pagtuo ang tinuod nga adlaw sa ipapahulay nga gihimo manilang Domingo samtang ang sugo sa Dios mao man unta ang Sabado nga ikapito nga adlaw sa semana. So ani ang tubag?
0: Oh, naraon.
1: So, ani ang pruweba sa Sabato o ang gitawag nato nga Sabat, no? Ang adlaw ipapahulay sumala sa Biblia. Sa Genesis 2:2, Dios mismo mi pahulay sa ikapitong adlaw.
0: Oh, okay.
1: No, ikapitong adlaw. Pero wala gisulti dito nga Sabado.
0: Ikapitong no? adlaw.
1: Ikapitong adlaw. So dili Sabado. Sa Exodus 20, unsi ang tao gisuportahan nga mo pahulay usab sa ikapitong adlaw. Wala gisulti po ng Sabado.
0: Wala.
1: So klaro, Exodus 31:13, ikapitong adlaw maoy ilhanan sa tali sa tao sa Diyos. So wala po gisulti diya nga Sabado. Exodus 21:16, kasuguan nga dili mausab.
0: Okay.
1: So Nehemias 9:14, tumanon gayon sa katawhan ang ikapitong adlaw.
0: Mm-hmm.
1: So sa Mateo 5:18, bisan gamay nga balaod kinahanglan tumanon.
0: Tumanon.
1: So sa Lucas 4:16, ikapitong adlaw nabatasan ni Kristo.
0: Mm-hmm.
1: Sa Lucas 23:54 ngadto sa 56, mga tinuunan ni mipahulay sa ikapitong adlaw. So sa pinadayag 22:18, dili kuwaan o dugangan ang balaod sa Diyos.
0: Yes.
1: Diya sa Deuteronomio 4:2, balaod dili dugangan o kuwaan. So sa Daniel 7:25, naay mausab sa umaabot ng mga adlaw. So ang conclusion ini, perting klaruha nga Sabado ang tinuod nga ipagpahulay, dili Domingo batod pa sa lain. So musa por eso manubag ang mga kadagkuan sa Katoliko ngano daw nga nanulo man og sayop nga mga Biblia mismo na nagmatuod nga Sabado daw mao ang sugo sa Dios.
0: Okay.
1: Ana ang tubag katinawan. Yes. Para hatagan nato katinawan ni.
0: Okay.
1: Tinuod nga sa sinugdanan nga ang ikapitong adlaw
0: gisugo
1: mao ang gisugo sa Dios isip adlaw sa ipapahulay. Apan ang maong balaod adunay daghang tumanon ug sundon sa maniini. Exodus 16:23, walay bisan kinsa nga magluto og pagkaon. So dapat ang adlaw Sabado igsuon. Dapat dili ka pwede magluto.
0: Dili ka magtrabaho.
1: O dili ka og pagkaon, dili ka magkaon.
0: Mao.
1: No. So ikaduha, Exodus 16:29, walay makabiya sa balay. Dili pud ka mobiya sa balay. Di ka maglakaw-lakaw magsurusoy.
0: Payor kita, payor tag balay.
1: Oh, Exodus 31:15, kung naay mo trabaho, patyon kini.
0: Ah, kana ra.
1: No. Sumaw ka na, dapat sundon yung tanilang balaod.
0: Oo. Oh.
1: So, kana sa Jeremias 17:21-22, walay mo lakaw og magbitbit og bisan unsa, no? O ka ng mga balaod nila.
0: Oh, ay na.
1: No, gipahantang nila sa balaod ni Moises. Exodus 35:3, walay maghalig o kalayo aron magluto.
0: Huh?
1: Opo niya ang mga balaod nila igsoon. Sa Deuteronomio 4:2, ang balaod dili dugangan o kuwaan. So, walay mituman sa mga balaod sa ipapahulay.
0: Okay.
1: Kung gisunod ang tanila niyo, ginaingon nila nga, adlaw ipapahulay sila, nagsunod sa Ginoo. Ya kung sundo nila ni dapat buhaton ta nila na tangan.
0: Lagi maunta.
1: Makasupak sila kung dili nila buhaton na. So lag sila mismo nag supak sa ilang balaod. So walay mituman sa mga balaod sa ipapaulay.
0: Okay,
1: sa Nehemias 13:15-18 mga taong wala mutuman na maligya gani sa adlaw sa ipapaulay. No.
0: Oo.
1: Sa Ezekiel 20:21 mga anak wala mutuman sa balaod. Numeros 15:32-36 usa ka tawo nga nangahoy gipatay gani sa Dios.
0: Patay gihapon.
1: Oh, Dios. So Exodus 16:27, migawas sa balay aron mangita og pagkaon. Gipatay.
0: Gipatay.
1: Grabe, no? Hebreo 3:10, napungot ang Dios diadto mga tawo. Sa Hebreo 8:9, wala mo tuman sa kasabutan sa Dios. Juan 7:19, wala nila tumana ang kasabutan nga gihatag sa Dios.
0: Okay.
1: Tungod sa daghang kalapasan sa balaod sa ipapahulay, ang Dios mihukom nga ang daang kasabutan pahunungon na.
0: Okay.
1: Apil na ang daang ipapahulay.
0: Wow.
1: So mao ka na mga igsoon, daga pa kayo unta ta mga
0: bakay ta pero murag hapit ang oras.
1: Oh, na nagsubra na ta gamay, no? So, ato kining hatagan pa og katin-awan unta mga igsoon, no?
0: Sa sunod. Na.
1: Okay, so padayon igsoon.
0: Oh, sige, atong itimbaya si Arnold Sakin nga nagtan-aw karon.
1: Yes.
0: Si Regine Mary Owell, Owell, si Vivian Consolacion, si Bro Dennis Patadilla, si Bro Arnold Sakin, si Maria Taime, si Elizabeth Las Piñas, si Benita Enolpe, si Josephine Lapuo, si Fernando Bisin, si Elgen Lemari, atornihon na ni siya, o si Maal Din Lasa, o mayong pagtibaya, alang kaninyong tanan nga nagtanaw ka na to. So, wala naman kita'y oras.
1: Yes.
0: Ako si hangtod sa sunod Sabado, ako si Ading Tura manamilit na og moingon. Ayaw buhata sa uban kun dili ka gustong buhatan ka sa ingon.
1: Og apupod si Brad Franklin si Sardinia, ang CFD chairman sa Labangan. Og maayong gabi. Kanaton tanan
0: sa ngalan ng Dios. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
1: Amen.
0: Ding kawas gyud tag pila ka.
2: Radio Magbating. Hepa-Bee, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang. At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
3: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa kalusugan
3: nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
7: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Kaya naman, saan naman dao po kayo ng Pilipinas naroon, tara na. Kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mga paladudunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
8: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
7: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
8: Si Nanay Nelly ng Toledo, Cebu.
7: Nanay Nelly ng Toledo, Cebu. Nanay, magandang kalusugan po. Taga Toledo, Cebu. Nanay, ano pong may paglilingkod po ni Kuya Boy sa inyo?
8: Kuya Boy, nakatikim na talaga ako ng 25-in-1. Ang sarap!
7: Wow! Diba? Sabi ko sa inyo. Diba? Amo, at diba? Napatunayan po ninyo na masarap po talaga yung ating 25-in-1.
8: Masarap talaga, Kuya Boy. Matapang. At saka, Kuya Boy, ito na lang ang ginagamit ko kasi wala nang 14-in-1 plus 1.
7: Wala pa dyan sa Toledo ng 14-in-1?
8: Wala pa kasi 15 pa daw.
7: Ah, okay po. Sige po, Nanay. At ipa-follow up po natin. Anyway,
8: oo.
7: Alam niyo po ba, Nanay, yung lagi kong binabahagi sa inyo na yung ating 25-in-1, pati yung ating 14-in-1 plus 1, ay araw-araw ko pong naiinom.
8: Ngayon lang talaga, ang sarap talaga, Kuya Boy. Naku, Diyos ko, di, na, naku, uulitin ko talaga bukas. Kasi nga, ngayong araw na to, hindi ako nakainom ng 14-in-1 plus 1 kasi nga wala talaga. Ngayon, wala talaga. Sabi ko, ito na lang ang 25-in-1 kasi sabi ni Kuya Boy, masarap daw to. Naku, totoo talaga, Kuya Boy. Naku, Diyos ko.
7: Masarap di, din yung ating po namang ano, masarap din po yung ating 14-in-1 plus 1. Actually, parehong silang masarap.
8: Talaga, yun, yun
7: ang... Ang ang sa akin, yes, ang sa atin lang kung halimbawa sabi nga natin kasi nabuo yung ating ano kumbaga ipinanganak po yung ating 25-in-1 dahil po doon sa mga request ng iba nating mga kababayan na yun talaga mga mahihilig po naman sa mga matatapang na kape.
8: Pero sa talaga ko Kuya Boy, talagang masarap kasi nga nakikita ko may mga green din na ano.
7: Yes, kasali yun. Opo, Nanay.
8: Mm-hmm.
7: So, dapat
8: ay,
7: po
8: naku,
7: eh.
8: Talaga, Nanay. Ito na talaga ang anuhin ko Kuya Boy.
7: tama po
8: yun. sa umaga, totoo sa sinabi mo sa iyo na sa tuwing umaga yan ang inaano mo.
7: Yes.
8: Ginagawa mo. Yun din, sundin ko rin yun Kuya Boy.
7: Yes, tapos sa hapon naman, pagdating ng mga... alas 4, alas 5 ng hapon, kapag magmimerienda ka na.
8: Tama yun, Kuya Boy. Nagkakapi talaga ako niyan, Kuya Boy.
7: Pag magmimerienda ka na, kahit nga walang merienda, kahit yung ating rice coffee lang, pero yung 14-in-1 plus 1 na.
8: Okay na yun, busok na ako dun.
7: Oh, yung 14-in-1 plus 1 na, dapat sa hapon. Kasi preparation na yun.
8: Nag-iintay nga lang ako. Nag-iintay lang ako kasi bukas pa daw dadating.
7: Okay. Sige po.
8: Sa Vital at saka sa Helbros baka din saan yun. Basta tatlong pharmacy sa loob ng Palingking, wala.
7: Mm-mm. Okay. Basta ang importante po, Nanay, natikman nyo na at nagustuhan nyo po yung ating...
8: Natikman ko na talaga. Diyos ko, hindi naman ang kinugutom ko yung pero kumakain ng tanghalian kasi siyempre nasanay tayo sa kanin.
7: Tama. Okay lang yun, okay lang yun. Basta ang importante po, ay umiinom po kayo ng ating rice coffee. Yun po yung pinaka-importante.
8: Di ko na masabi, basta nakatikim na ako kung pangarap talaga.
7: Salamat po. Salamat po, Nanay. Thank you very much po. Sana po, yung mga kababayan din po natin ay gumaya din po sa inyo na matikman rin yung ating 25-in-1.
8: Ay, hindi na ako nakaano sa kanila. Kumbinsi ko, boy, kasi nga ayaw nilang maniwala. Sa unang-una, na sila sa akin. Pero ngayon, hindi na ako nagkukumbili sa kanila kasi parang wala naman sa kanila. Ako, talagang nakikinig ako kagabi-gabi sa'yo.
7: Thank you.
8: Oo, inaanuhan ko talaga.
7: Apo, maraming.
8: Alukin ako nila ng magkukopi. Sabi ko, wag na, salamat na lang kasi nagkakapi na ako.
7: Tama.
8: Sabi, ano pa talagang ginagamit mong kapi? Sabi ko, meron pero di naman kayo gumagamit. Sa akin lang to.
7: Tama po, Nanay. So, Nanay, maraming salamat po sa inyo. At,
8: how
7: about po yung ating sabon? Nakagamit na po kayo?
8: Bumili ako. 80 lang ang bili ko sa,
7: Very good.
8: Sa GH Pharmacy, sa kabila, 83.
7: Tama yun. Dapat ginagamit din natin yun sa pang-araw-araw dahil makakatulong din po yun sa atin.
8: Ginagamit ko buong katawan.
7: Tama po yun. Very good po yan.
8: Oo, sa buong katawan. Naka-ano na nga ako, Kuya Boy. Naka-limang sabon na ako sa, sa sabon na yun.
7: Very good po.
8: Masarap.
7: Thank you very
8: sa
7: much.
8: Sa pakiramdam sa balat.
7: Thank you very much.
8: Salamat, Kuya Boy. Naika-isurbo ako sa iyo, ha? Salamat.
7: Ay, wala pong problema, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay.
8: Sige, bukas, Kuya Boy, pupunta akong Palengke. Bibili akong rice coffee mix kasi wala talaga sa Eleonor. Napakamahal naman, Kuya Boy. Grabe.
7: Mahal naman talaga. Magkano nga inaabot doon sa
8: Eleonor? Mahal talaga. Sa totoo lang, oo.
7: Magkano po inaabot
8: nun? Ang bili ko, di ba, nagtawag ako sa'yo, ang bili ko, 97. Ngayon, 207 na. Ano ba yun?
7: Grabe naman.
8: Porkit mabili, tinataasan na nila.
7: Sana naman hindi ganun.
8: Kasi, kawawa yung ano. Kasi nga, Kuya Boy, hindi ko alam ang SRP noon.
7: I see. Kasi
8: salamat po ay kay may tatawag ko sa iyo. Thank you.
7: Sige po. Maraming salamat Nanay Nelly. Mabuhay po kayo. Thank you very much Nanay. Apo, salamat okay, po.
8: Mag-ingat ka rin diyan.
7: Salamat po Nanay. Bye-bye.
8: Sige.
7: Ang ibigan si Nanay Nelly, umiinom na rin po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napatunayan niya na ang sarap talaga. Yan po yung sinasabi po natin mga kaibigan na syempre yung gusto natin, yung iniinom po natin, masarap na, nakakatulong pa sa atin po namang kalusugan. Diba? Para mapalakas yung atin po namang resistensya. Hindi lang po yung pagiging masarap po ng ating rice coffee ang isinisigaw po natin, kundi pati po yung bisa at galing po nito patungkol po naman sa atin po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
9: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
7: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
9: Itaga Santa Cruz, Rosario, Batangas po, si Eden Sara po.
7: Eden. Tama po, Eden?
9: Opa.
7: Okay, ng Santa Cruz.
9: Nakabili na po ako kahapon.
7: Taga Santa Cruz?
9: Rosario, Batangas po.
7: Rosario, Batangas. Nakabili na po kayo, nanay, ng ating rice coffee.
9: Opo po.
7: Opo.
9: Nakabili na po ako kahapon.
7: Saan po?
9: Sa Garcia.
7: Sa Padre Garcia.
9: Opo.
7: Oh, very
9: madami
7: good.
9: Madami na pong may ano, kadisilibro lang daw po kamakalawa noong
7: Yerkules. Yes, opo.
9: Ikakakapin po ako nakabili. Binili ko po yung Delta Pack. Sabi ko, Sabado, hindi. Pag-disilibro daw ko Sabado.
7: Tama yun.
9: Apat na box na po.
7: Yes.
9: Mag-ubusan.
7: lagi tayong pasiguro. Actually, nauubusan lang talaga dahil po sa dami ng ating po naman mga kababayan na umiinom po nito. Kasi yung ating po naman mga deliveries po kasi, talagang hinahati-hati po naman yung mga dala po nila kasi hanggang Mindanao po tayo. Kasi halos po hindi na kumakasya, hindi na makasya dun sa kanilang truck na dala.
9: Opo nga. At saka Kuya Boy, magkaiba po ang presyo.
7: Magkaiba yung...
9: Pag sa Rosario po, 180 ang isang box.
7: Oo. Oh. Sa Padre Garcia.
9: Pag sa Garcia po, 190.
7: Ah, may patong ng 10 piso.
9: Opo, itong mataas po. Pero pag sa Rosario po, 180 lang.
7: Okay. Pero sa Rosario, wala pa rin ng ating rice coffee.
9: Meron na po din.
7: Doon na lang po muna tayo sa kung saan tayo makakamura nanay. Kasi ang SRP po ng ating rice coffee is 180 pesos lang per box. May 10 sachet na yan. So, yan po yung SRP. Ibig sabihin, suggested retail price ng ating rice coffee. So, dapat doon tayo. Kung alin po, saan po tayo makaka-menos, doon po tayo. Para may ano din sa atin. Anyway, nanay, ano po yung rason? Bakit po binabalik-balikan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee?
9: Maano po sa katawan, parang malakas po sa katawan, lalo po dito sa aking trabaho, dito may sa farm. Eh, lagi din po pagod. Iba iba po pag nakakainom.
7: Eh, dapat laging ano, di ba? Di ba? Dapat laging... Yes, dapat laging malakas yung ating po namang katawan, di ba? Tama yun. Kaya kailangan po, meron tayong rice coffee lagi dahil malakas po sa ating po namang katawan.
9: Po, pag may nabibilhan po ako, tatlong beses ako uminom. Pero pag medyo kaukonti lang, dalawa lang ang beses.
7: Baka maubusan. laging pasiguro, di ba?
9: Kasi meron pa.
7: Tama po yun.
9: Ako may isa pa. Ako po yung nabili na. Pag kami pambili, nabili na agad ako.
7: Tama yun.
9: Mahirap po pag naubusan. Tama. Napatigil ng matagal.
7: Yes. Kasi kapag natitigil po kasi ng matagal, may possibility po na bumalik po yung ating karamdaman. Kasi nga, wala nang tagapaglinis ng ating po namang katawan. Kasi yung ating rice coffee yung tagapaglinis. Ano po yun?
9: Kapag hindi ako nakainom, parang nagkabag.
7: Tama. Mahina sa katawan, di ba?
9: Opo, magaling po sa katawan.
7: Tama po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, sana po ay huwag po ninyong puputulin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ituloy-tuloy po natin.
9: Opo.
7: Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo. God bless po, Nanay Eden. Thank you very much, Nanay Eden. Mabuhay po kayo. Bye-bye.
9: Bye-bye.
7: Yan po mga kaibigan, si Nanay Eden. Sabi ko nga, hindi po natatapos yung ugnayan po natin pag kayo po'y nakabili na at nakainom na ng ating rice coffee. Mga kaibigan, ano po, binabahagi po namin itong aming pong programa. Ang inyo po namang lingkod, si Kuya Boy, mas gugustuhin po namin, mga kaibigan, na tumatawag pa rin po kayo sa amin at nagkakabalitaan po tayo ng inyo po namang mga pinagdadaanan tungkol po sa pagiinom po ng ating rice coffee. At kami po ay malugod po namin papakinggan yung inyo po namang mga boses, yung mga tinig po ninyo. Dahil sabi nga po natin, hindi po natatapos yung ating po namang ugnayan kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee. Kami po ay mas matutuwa na ibabahagi po ninyo sa amin yung inyo po namang mga karanasan kung sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kung kayo po ay may panahon na tumawag sa ating po namang programa, kahit po matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee, mas malugod po namin ikakasiya na marinig po ang mga tinig po ninyo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oy, gusto ko lang batiin kasi antabay sa atin ang ilang mga, syempre yung mga ibang mga radio stations po, mga kaibigan, na nakalive po naman sa atin. Diyan po sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat po sa inyo. Radyo Bandera ng Katarman, maraming salamat po. DWGQ 93.3, Radyo Servicio. Radyo natin Bonpen at radyo natin Kalawag. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po naman sa mga nakikinig po dyan, sa mga nabanggit po natin mga radio stations sa buong Pilipinas. At syempre mga kaibigan, sa 15,000 viewers natin. Wow! Sa ating po namang Facebook Live. Makukuha po ninyo, mga kaibigan, at maririnig po naman ang ating po namang programang ito. Sa ating po namang Facebook Live. Diyan po sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig. Nakatutok po naman sa ating Facebook Live. Sa ating po namang Facebook page, Rice Brand. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Itawag niyo po yan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan. Again, pwede niyo po kaming add friend, ano po, sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At pwede kayong magmensahe doon po naman sa mismo doon po sa ating Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
10: Hello, sir.
7: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
10: Si Henry Saburburo po, sir, ng Dagupan City.
7: Tatay Henry ng Dagupan City.
10: Opo.
7: Ano pong probinsya, tatay?
10: Pangasinan po, Dagupan City, Pangasinan.
7: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Henry?
10: 65 po.
7: 65, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
10: Hindi, yung aso lang inano ko, kaya nagpupumil po ako, palagi po kayo yung tinatawagan sa programa niyo po tuwing gabi.
7: Mm-hmm.
10: Kaso nga, sa ikuan, may kumunta.
7: Opo, may. Opo, ano po yung may paglilingkod po ni Kuya Boy sa inyo, tatay?
10: Kaya gusto lang sana ng asawa ko na iinom kami ng pa yung rice coffee po na ano na inano niyo po.
7: Tama. Hindi pa po kayo nakakapagsimula na uminom ng ating rice coffee?
10: Sana po ngayon lang po. Kaya gusto po namin sana na ano na uminom ng pa ng rice coffee kami daw ang mag-asawa.
7: Okay po. At ang tanong niyo po sa akin kung saan po pwedeng mabili?
10: Opo, kung saan po.
7: Okay po. Diyan po sa ano, dyan po sa Dagupan City, Pangasinan, makabibili po tayo ng ating rice coffee dyan po sa mga butika dyan, sa Coras Pharmacy. Meron din po sa La Consolacion Drugstore. Meron din po sa Chanel Drugstore. Meron din po sa Zaniel Pharmacy and Cora Flor Pharmacy. Lahat po yan sa Dagupan City, Pangasinan.
10: Opo. Kaya papasalamat din kami po mag-asawa na itong programming nyo na ito para dito tayo. Kaya ganyan sa mga karamdaman po namin.
7: Ano-ano po yung mga ininakaramdaman po ninyo, tatay? Kayo pong mag-asawa. Ikaw muna po, tatay. Ano po yung mga...
10: Sa akin po yung pan, sa baywang, tapos pan, pag minsan na ganitong nagmamanitong pako, yun po.
7: Nagmamanid po yung papo ninyo. Yan po ba, tatay, ay napa-check up nyo na sa doktor?
10: Opo, noon.
7: Ano daw pong sabi ng doktor sa inyo noon?
10: Sabing ganun.
7: Ano daw po yung problema?
10: Yung nga, yung pag tumatanda ka raw, talagang ano yung mga ganun ano, na sakit.
7: Ah, okay. So, wala nang wala man pong ibinigay po sa inyong ano? Wala pong ibinigay sa inyong tawag dito, gamot ni reseta?
10: Yung pa lang po, yung pang pinilabel lang po.
7: Ah, okay. Hanggang ngayon po ba iniinom niyo po 'yon?
10: Hindi na po. Kaya nung pa, magmula nung pa, nakikinig kami sa radyo mo, sa programa niyo po.
7: Apo.
10: At tawagan po si Kuya Boy, parang paiwan tayo. Asawa ka kung ano sa kanya, misis po.
7: Ano, si misis po ninyo? Si misis po ninyo, ano po yung ano? Ano po yung iniinakaramdaman ni nanay?
10: Hindi ito po yung misis ko po. Ayun, malabo pang mata niya po, Kuya Boy.
7: Malabo yung mata. Yan po bang panlalabo ng mata ni nanay? Napa-check up din po ba yan sa doktor? Hindi.
10: Hindi pa po.
7: Ah, hindi pa?
10: Opo.
7: Opo. So, ano po yung gamot na iniinom ni Mrs. kung meron man?
10: Wala po, hindi umiinom. Kaya sabi ng ganun ng Mrs. ko na tawagan mo si Kuwebo kung magandang ano, sabi ng ganun. Kasi para masubukan natin lahat yung kwan siya, sabi ni Kuwebo, kasi marami napapagaling dyan sa ano, sa rice coffee, sabi ng ganun. Kaya gusto tama namin po sanang bumili ngayon.
7: Opo. Jump po. Tatay, ganito po. Puntahan po natin yung mga nabanggit po natin mga butika.
10: Opo.
7: Ang tanong ko po ngayon sa inyo, tatay, kung nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
10: Dito sa kwan po, dito sa may ano, ang tawag nito yung bali pamangkin niya. Kasi kung gumagamit po sila, sila rin ang sabi po sa amin na ano, na pakinggan yung kwan ni Kuya Boy, sabi ganun.
7: Ah, so alam na po ninyo. So alam na po ninyo yung ano yung itsura ng ating rice coffee. Tama po, tatay. Yung po yung iinumin po natin araw-araw, araw-arawin po natin 'yon, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sachet po sa isang araw. Sa bawat
10: three times a day po, pili po yung kay Boy.
7: Ano po?
10: Times a day.
7: Yes, tatay. Sa inyo pong dalawa, dalawa hanggang tatlong sachet, kayong dalawa po, tatay. Dalawa hanggang tatlo sa iyo, dalawa hanggang tatlo din kay nanay para makatulong po sa inyo po namang kalusugan kung ano man po yung iniinda po ninyo. Makukuha po natin, tatay, yung kagalingan na hinahanap po natin dito sa tulong ng ating rice coffee. Kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin. Dapat po araw-araw.
10: Po. Parang yun na rin yan na parang po na namin mag-asawa.
7: Yes, tatay. Yun na lang po ang gawin po ninyo at yan po yung parang gawin po ninyong maintenance. Araw-arawin po ninyo kasi yun po yung makakatulong po sa inyo.
10: Yung isang box po, ilang kwan po yun?
7: Yes. Ang isang box po may ano po yan, may laman po yung 10 sachet ng ating rice coffee. Okay. Nagkakahalaga lamang po yun ng 180 pesos lang per box.
10: Okay.
7: Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Apo. Kasi hindi po kasi ito bigas. Okay po.
10: Okay.
7: Tapos, tatay, Henry, kapag kayo po'y nakainom na ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
10: Ulit po.
7: Yes, kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli.
10: Opo. Maraming salamat po, Kuya Boy.
7: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Henry. Mag-iingat po kayong dalawa ni Nanay. Thank you.
10: Salamat ng sabihin ng asawa ko.
7: Salamat po. Mag-iingat po kayong dalawa. Salamat. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
10: Maraming salamat po, Kuya Boy. Sige po.
7: Mga kaibigan, si Tatay Henry at ang kanyang asawa dyan sa Dagupan City, Pangasinan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Tama po yun, sabi nga natin, kapag tayo po ay gusto nating maibsan yung ating po namang mga inida karamdaman, simulan po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil nakakatulong po ito sa ating po namang kalusugan. Malaki po yung naitutulong nito sa ating po namang kalusugan. Katulad po ng mga testimonya din na napapakinggan po natin dito po naman sa ating palatuntunan. Again, pwede niyo po kaming i-add friend. Ano po, i-add friend po ninyo kami sa ating po namang Facebook account. Rice Brand po, mga kaibigan. Rice Brand. Yan po yung ating po namang Facebook account, Rice Brand. At nandyan po, mga kaibigan, makikita po ninyo ang live po natin dyan. At pwede kayo dyan sa live na yan, mga kaibigan. Pwede kayong mag-comment, ano po, at pwede kayong magtanong. Para po, mga kaibigan, ay masagot po natin agad-agad. Dyan po namang mga tanong po ninyo. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan o i-text sa ating po namang palatuntunan. Anyway, wala na naman tayong oras, mga kaibigan. At tayo po'y magpapaalam na po muna pansamantala hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. Radio
11: Magbating. Oras, alas 7 in media. Radio Magbating.
12: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
13: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
14: So, o ingon ana paragis bila-bila.
13: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
14: Bila edad mo ron, ma'am?
13: Ako 55 na.
12: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
16: Paragis bila-bila.
15: Paragis bila-bila.
16: pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
17: Sana all.
16: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
18: Oh no!
16: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
19: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
20: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
19: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas bas Kugon.
21: Pasok mga suke! Nangita ba kag lig-on, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
22: Adelico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
23: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ugba na ba? Send panyawan capsule with garlic. Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
24: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rag Radio Magbating.

0: Radio Bad Ting.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
4: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
4: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
4: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad di mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
7: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: sa imong gugma, tultuli og agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen. Amen. Palihog man luhod alang sa pag-ampo, sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiya. Langit nun o mahigugmaong amahan, uban sa mapaubsanon o mahinolsulon namong mga kasing-kasing, kami nangaliupo sa imong walay kinutubang kaluoy o gugma, kay kami nakasalabatok kanimo sa among mga kaigsuunan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalig o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amuma kanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o tanan nga nag-alagad sa katawhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahom o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod alang sa pahibalo o pagpasalamat. Roman Catholic Diocese of Pagadian, Ordination Bans to the Sacred Order of Deacon. This is to inform the faithful that Seminarian Clive Jari Samon Lisa Kenko of Our Lady of Fatima Paris, Suminod, Zamboanga del Sur, is set to be ordained to the Sacred Order of Deacons on September 11, 2026. All Catholics are obliged to reveal any impediments or circumstances that would prevent him from receiving the sacred order and should contact their parish priest or the bishop of the Diocese of Pagadian. Ug karon atong pasalamatan ang Samsore Ekoono nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Sanyel, uban sa mga board of directors og ni EDP ICT ISD Manager Azucena Lagora alang sa pag-live coverage nining Santos nga misa matag adlaw nga Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapalapnag sa kadaghanan kining Santos nga kasalugan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita og madungog sa Samsore Ekoono Facebook page og Samsore Ekoono official YouTube channel. Ingon man usab magsibya sa simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. Pasalamat usab sa Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kanginan kining atong Santos nga misa karon. Ug usab atong pasalamatan atong Mass Presider ang atong Parish Administrator Father Mike ug kitang tanan nga nakigduyog ambit ning Santos nga misa. Atong daigon, atong pasalamatan, atong pakpakan ang atong Ginoo. Palihog manindog.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manusab kanimo.
0: Iduko ang inyong ulo, pagampo kamo alang sa panalangin sa Dios. Ginoo, masayod unta og mahigugma ang tibuok katawhan nga Kristiyanos sa langitnong mga gasa nga ilang nadawat. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus among Ginoo.
1: Amen.
0: Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, ug Anak ug Espiritu Santo, mokonsa unta diha kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Nahaladan nato ang Santos nga misa, panlakaw kamo, baluna ang pagtuo, paglaom o gugma diha ni Kristo.
1: Salamat sa Dios, the angelus. The angel of the Lord declare unto Mary.
0: And she conceived with the power of the Holy Spirit.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
0: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh
0: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
0: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray. For we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, to the through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
0: As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
1: May buntag sa tanan.
0: Father, the Son, the Holy Spirit.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

Halo, saya Zimid yang tengok orang sekarang di Kebal Kadas. Welcome ke Buktanan dari Sepak Pada Gubas program Ang Huni Sekegah Hapon. Inya babati ala sai sgetuna sala sa media radra ngetuna sala sa media sa kawras ngetulumanon. Inya babati dari sa kahanginan kumusta ang tanan sa Buzerians pagadi anon sigun man sa makasikbit ng mga kalungsuran nga nagpaminaw garon baga probinsya. Halaga ninyong tanan mayong buntag. Kumusta tanan? Hinaut paunta nga humanag simba kuno galing wala pa mo ka simba. O hatagi gaus sa kawras. Ang inyohang kaugalingon naroon makaadto mo simbahan kabagdig Balgadas. Ikaw ano sabi, kung galing wagin mo'y time, ano, kaya lagi busy sa trabaho, o hinaot paunta nga, aduna mo'y nakapaminaw mo sa misa kaganina diri sa radyo, no? Kaya amo mga broadcast, on air diri sa kahanginan, ang misa kaganina sa Santo Niño Cathedral. Mauna nga sa mga walay time nga musimba o hinaot paunta nga maminaw na lang mo og radio kung madomingo kay doon na may misa diri sa Radyo Bagdig sa Bell FM. Anyway, it's already 6:32 in the morning. Mga suki namang tigpaminaw sa kahanginan 0938-077-614. Muna ito ang text line number alang sa inyohang mga mensahe karong buntaga or diba ka sa inyong mga tawag. Again ha, 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Atong Osbon, 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Pwede sa mga message, pinagi sa itong official Facebook account, ang Kuysajay. That's my Facebook account. Sa gusto nga mo palangat sa inyohang mga mensahe nga naka-online karon, apan wala mo'y pan-text, wala sad mo'y pantawag, pwede na kayo mo nga mo message pinagi sa tuwang Facebook page. Or Facebook account rather. Facebook account, dili Facebook page. Anyway, it's already 6:33 in the morning. Happy birthday sa mga nag-birthday. Happy anniversary sa mga nag-anniversary. Ang sama niyang ipang-saulog karon, may pag-saulog mga kabagting o mga kabalganas. It's a family day. O ba na ang tibok pamilya sa pag-adto sa simbahan? Ingon man, kung nasa mo padulong karon nga maglaag, ayaw mo pagsantaya o glakaw. E may nalang doon na mo'y panahon no? Sa inyohang tagsa-tagsa kapamilya kabagdig kabalgadas. Tungod lagi kaya sa kabisi sa inyohang mga adlaw. O kinahanglan gayod nga doon na mo'y oras o panahon nga igahin sa inyohang pamilya o kana sa matag-adlong Domingo lamang. Gawas lang niya itong mga lagyo gayod kayo sa pamilya, no? O diba ka ha, busy kayo, kaya itong masabtan. Pero kung ugaling, naramo sa inyohang tagsa-tagsa kapanimalay, nagtapok mo matag-adlong Domingo, hala sige, kung maglaag man galing mo, uban na gayod ang tibuok ninyong pamilya kay aron nga kamong tanan ang happy kabagtig kabalgadas, no? Dilitaan ng magsantaya og lakaw kay bati kay sa katanan paminawon nga magsantayahay og lakaw nga unta madomingo lang magtapok ang magpamilya. It's already 6:34 in the morning kaninyong tanan sa makausap pa hala sige maing buntag. Atong usbat ang text line ha, 0938-077-614 and also 0954-286-3758. Muna ito ang text line number karong buntaga dari sa tuwang pagpanaguban. Sa nugatang dalit lingaw, walang ganin yung tanan sa itong programa sa kahanginan sa kamayng buntag sa magkausapan.

0: Rádio Barbatim.
1: It's already 6:38 in the morning. Kabagdag gibalgada sa derita sa inyohang mga mensahe sa kahanginan garong buntaga. Again ha, 0938-2077-614 ang ato nga text line. Atong usbon, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. 0954-286-3758 and 0954 again 0954-286-3758 and also 0938-2077-614. Mana to ang text line number karong buntaga or di bagha pwede mo panangat pinagi sa tuang official Facebook account ang Koysa J KYSJHAY. Atong usbon ng atong Facebook account, alang na itong mga naka-online karon na gusto sa mapadangat sa inyuhang mga mensahe, pinagi sa itong online. Ang atong Facebook account is Koysa J, KUYSJHAY. Dihadapita, pwede kayo mag-message. Karon nga mabasa na ito ang inyuhang mga mensahe diri sa programa sa kahanginan. Ang programa nga, huni sa kagahapon, kabag-

0: Caller from the line tayo. Hello, caller from the line. 625, good morning to you.
1: Good morning, Coach J.
0: Yes, good morning, Aljun. Kamusta ang kabuntagon?
1: Okay na tayo, Coach J.
0: Okay, okay pa sa all right. Sige, go ahead. Simang mensahe, Jun.
1: Ah, una tayo mo, Coach J. Mayong buntag. O happy Sunday. Magpahumil lang ko sa ako mga saod. Ngayon, gala nga si na Jun Mark Manisan. Kang Mami G. Bungano, Ibiasa, o kang Ace, Kaangay, Shabin. So, sa ako mga fan on air, like Rian Jade Palalo, no, Maxay sa Misamis Oriental. Talaga, enjoyed niya to yung Tabosaris, Jano Tabosaris, Raymond Tagalogon, o kang Remark Tagalogon Tabosaris. O kang Almira Ruiz, Jennifer Ruiz, Jennifer Humatig, MG Carpio, Inting Carpio, Lonely Girl, Rabbi Jane, Star Candia. Kang Aysa Maghanay, Katarina Bibik, Aldrin Ondong, Brian Ondong, Maureen Buwan, Lady Mayo, o kang James Cascada, and also to Yandere de la Sena, Jesus Pasari, Gilbert Olivos, Jesus Valencia, Laberboy, Yuban Sem, Paris, Cicil Macam, Kalatigada, Abatal, Gigi Bata, Gilbert Bonsalao, Kang Mike Andanis, Layan Romanuel, and Ramila Pinoso, o Kang Lapi Balindres, Yandere Onopia, Joanna Castillion, Jerome Pagalan, o Kang Dudon na si Campo, o sa mga Tagalugon, Tagayan, o Pagalaran, Family, o Muro, request ko na, Antos J.
0: Sir, request ni mo.
1: One case J, Pamilyang Unique.
0: Pamilyang Unique. Sige, pabuta lang.
1: Salamat, Chris J. Ang nagpahumigi ka ni Aljo na mukha katalog ka din sa may puro Corkin sa Batis Street, Barangay, Santa Maria, Pagadian City, Sick Code Number 1716. Sa buwang na pinusunan, which is na higit na Pilipinas. So, ngayon mo back ride, Chris J.
0: Sige, go ahead. Go ahead. It's already 6:42 in the morning. Ayan, amubak ride, padali aga, kuan na, sunod kay patingoga dahil amubak ride, ha? Pero na dilita makuan na dilita ma-flat during the pita. Next caller from the line 253. Hello to you. Good morning. Kisani palihog.
2: Good morning, Kuya Koy.
0: Yes, good morning.
2: Gata Kisani. Gata patal sa Pandanan. Gata patal sa Pandanan is hindi Lanao del Norte, Kuya.
0: Okay, good morning, Ma'am Gaga. Kumusta ang inyohang lugar karon? Wala naman nakasinadik pagbundag sa ulan dihang dapita.
2: Ulay-ulan na, Kuya. Init ka ayoron.
0: Ah, sige. Mamawabad ni ay. Diri sa mga. Kaya sige, magulan-ulan. Ay. Ah, sige, go ahead sa mga mensahe.
2: Honest na lang. May mota ni mo, Kuya Kuya. Mag-greet lang ko ni Asunong Katkat o Glaber Boy, Giselle Macam, Indayon Santa Ana, Ramela Pinoso, Midyart Amor, Anay Bandoong, Linlin Hinirale, Bed sa South Upi, Petronia Tumit, National School, Kanja, Ambing Magsalay, Merlin Tatas, Carmen Samlia, Rosalito Abaldi, Cora Ancot, Arlene Anjego Puerto, Bin Awa, Rosa Ordinesa, Lene Banagan, Lily Anisurakak, Aslimi Kanyiti, Gilen Casona, Justilene Ornales, Marilo Ortega, Emilene Masog, Sherwin Jimeno, Dragon Rio, Ano Sabati, Lucela Dadoming, Nadad, Amay Sumingi, Tata, Ayawan Susias, Nilski Sohot, o Imelda Fortis, o kana na lang, Kuya Kois, nag-greet si Gaga Patal sa Pandanan ni Cindy Lanao del Norte. Request ko kong Kuya.
0: Ang sorry, request ni mo?
2: Himayang Nahunlak.
0: Himayang Nahunlak. Pabuta lang, ha?
2: Sige, Kuya. Usbon ako. May buntag. Bye-bye.
0: Good morning. Sa mag-ausap pa, it's already 6:44 in the morning. Okay, next caller. Hello? It's already 6:44. Hello, good morning. Yes, good morning. Isa ni palihog atong caller?
3: Magsay tayo, Miss Or.
0: Okay, go ahead. Simang mensahe.
3: Una-una ko mo, Kuya Chris G. Good morning. Oh, happy Sunday. And then, lang ako akong mga friends on air na sila Aljo na Mokata, kay Mubi Mayo, din sa Sada, o kay Lalon, kay Timalan at Tim, kay Mike, o kay Deliver Tisala, o kay Gabriela, o kay Chris G. Kaya mag-request ako.
0: Ang sorry, Chris G. Mo?
3: Kuhan Kuya Chris G. Bawal na nga.
0: Come again?
3: Bawal na gamot. May willing it.
0: Bawal na gamot. Sige, salamat sa pagtawag.
3: Bye.
0: Okay, goodbye. It's already 6:45 in the morning. Mga pinanga naman digbaminaw sa kahanginan. Again na 0938-077-614 and also 0954-286-3758. And you can message me also through my Facebook account, Koisa J Q Y S J H A Y 487. Good morning to you.
4: Hello, Koisa J. Mayong buntag.
0: Good morning, Katarina. Kumusta ka buntagon?
4: Okay ra, Koisa J.
0: Okay, sige, go ahead sa mong mensahe, Katarina.
4: Okay, magpahuni ko. Una-una ni mo, Koisa J. Mayong buntag. O sa ako ang pinalanggang friends na si Aisha Maghanoy. Hi, Langga. Gimingaw na kayo ko ni mo, Langga. Maghinaot lang ko ni mga tawag ng takaog, Langga, nga dili ka masuko na ko. Dato Kali, og ni Maureen Buwan, og ni Brian Undong, Aldrin Undong. Og mo request ang kukoy, Jay?
0: Ang sorry, gusto mo?
4: Samtang ako may kinabuhi pa.
0: Samtang ikaw may kinabuhi pa. Sige, pabuta lang, ha?
4: Salamat po, Itchie. Bye-bye.
0: Okay, salamat kayo sa pagtawag. It's already 6:46 in the morning, mga pinangganamang tigpaminaw. Dogang lingaw lang ganin yung danan. Dari pag-ihapon sa itong pagparaguban sa magkausap pa mayong buntag sa tanan nga nagpaminaw karon.

0: Rádio Bagbaim.
1: It's already 6:56 in the morning. Balik na dere sa pagpadaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Nang sibyan paghihapon sa Radyo Bagting, simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Sa tadaan sa mag-ausapan nga nakatune in karon, good morning sa inyo ha. Sama pa'y pagpaminaw, hello, may pagpangapi sa mga nangapi. Og ingon man sa mga nagkamulo pagpreparar karon sa inyohang lutuunon para pamahaw. Hala sige, paspasi nagjutay aron nga sayo sad mo makapamahaw mga kabagting ug mga kabalkadas. Anyway, it's already 6:56 in the morning. Dirita sa inyo mga mensahe karong buntaga. Good morning din ni Jennifer Rio. Good morning. Mayong buntag ko SJ. Mag-hello daw sa Rio family og ni Sir Sherwin Ugdol. Og sa tanang staff sa pharmacy, especially sa mga kauban akong Trini sa Tesda. Ang nagpahuni gika ni Jen Rio from Tina Dumalinaw, Zumbanga del Sur. Salamat sa pagpaminaw. Regards din ni Sherwin Ugdol. Kumusta? Kuang classmate during my college days. And good morning also to Ma'am Flor Delisa Sabilio Daduli. Good morning. Gika sa may Pidilunan, Pagadian City. Daghang salamat sa pagpaminaw, madam. And also good morning kang Aiza Maghanoy. Salamat kay sa pagpaminaw. Okay, another one. Hello, Kuya SJ. Maing buntag sa imo, ha? Yes, good morning po. Magpahuni lang daw sa mga yang kaparyentihan. Sa mga pwede daw sa mga kaparyentihan, dring dapita. Oh, dili lang ikaw daga na'y pariente. Kitantanan doon na'y pariente, ha? Next caller from the line tayo, 267. Hello, it's here. Good morning. Kisa ni Palihog.
2: Hello, good morning, Kuya J.
1: Oy, good morning, Ting. Kumusta, Ting?
2: Okay lang yun, Kuya J.
1: Mm-hmm. Sige, Ting. Birahe.
2: Magpahuni lang ko ni Aldo na Mukatkat o kahit sa mga Carpe and Chahote family na naminaw karon o ni Palay natin Balinde si Simay Lungsod sa Dimataling na Kabel FM sila o naka-radio Bagting ng Lapita niya o dali sa Barangay Tiguma na ulan ang signal sa Radio Bagting o sa Bell FM Kuya G.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon sa mga Cirelius family sa tayo naminang sa mga kawan ni Isabel Epi sa Radyo Bagting din. Hindi na ko mo request Kuya J kay nakli naman ganiha mong wala kong i-request mong God.
1: Mm-hmm.
2: Na yun ang nagkahoning Entertainment Barangay Tiguma. Salamat at mga yung buntag at tanan. Bye-bye.
1: Goodbye, Ting. It's already 6:59 in the morning, guys. Dari pag-ihapon sa pagparaguban. Hello, guys. Jay, good morning. Ang magpahuni lang daw kay Lovely Joy and also to Aljo na Magadgata. Rodel Maghinay, si Benji Libres, gikan na kang MJ Carpio sa Cotabato City. Good morning to you, MJ. Next caller from the line tayo. Hello, caller from the line 236. Good morning.
3: Hi, good morning. Happy Sunday, Coach J.
1: Happy Sunday as well. Sige, go ahead sa mga mensahe.

0: Jamar?
1: Sige, go ahead.
0: Okay, daga salamat. Maraming buntag kay Indy Cabio. Thank you sa greeting. Jun Makatkat, Gaga Batal, and Marian Rubanuel, Mike Andalis. So, tanag-tanag ako ngayon sa kanina. Good morning and happy Sunday. Pwede pa ko mag-request, Chris J?
1: Sige, go ahead.
0: Akong saan? Pwede pa?
1: Akong saan? Sige, pabuta lang, ha?
0: Okay, salamat
1: sa pagsubahan, Chris J. Okay, bye-bye. Salamat. Goodbye. It's already 7 o'clock in the morning. Dari paghapon, dalaman noon ang huni sa kaghapon. Short break muna tayo.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Nagpaminaw kamo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya nindakbayan sa Baganyan.

It's already 7:16 in the morning, guys. Dari paghihapon, dulman noon ang huni sa kagahapon. Hala sa mga nagpaminaw, paghihapon ko ng mga orasa. Dagi salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ito mga sukinig paminaw, hello sa inyong tanan. May pagpangapi sa mga nangapi karong mga orasa. No, sa kaninyo, sa makausap pa, may buntag ka. Dito sa iyo mga minsay karong buntaga, panayon ta sa paghahatag o pagtaga. Anyway, may buntag di ay ni Cheryl Unyot Lirazan, kaban usab sa iyahang pinanggang pamilya diha. O gaingon man sa iyahang banana. Si banana, si banito o si banabakuan. Bananito o si bananita. Bahone ko sa puro kauno, kanibungan, dumingag, sumbang, idalsur. Dito manghod nga si Pangkoy Unyot, si Mark, si Kuya Marlo, si Deather. Salamat nga nagdula og lawa, nakupo. Alas sige, sa panagdula og lawa diha, may pagpanakup niyo og lawa kagabi eh. Og belated happy birthday sa iyang amahan nga si Iko, og ingon man si Manding Karya. Ay nagpahoni si Gamyot sa muka ni Mo Cheryl. Ay, Gamyot yun. Gamay nga yut-yut. Good morning po ni Glenn Karkalias Lirazan. Good morning. Tigun sa manin mo ang mayor sa Tigbaw, Glenn Karkalias, deka Glenn. Good morning po ni Miss Kanibungan Domingag, Unyot Family, Rojo og Piniton Family, Agbuna, Lirazan Family. Salamat. O gayon man, belated birthday daw ni Papa Francisco Rojo Unyot Senior. O gayon man ni Agustina Unyot. Good morning sa tanan. Ay, pagdala mo og manok, kinigbalik. Dalaw ang manok, adubuhon na to. Adubuhon ang manok, ha? Pagdala, bantay, bitaw ka, Cheryl. Bantay, di ka makadalag manok o manibalik ni mo diri. Good morning. Good morning ni Fatherland Francisco Rojo Unyot Senior. Oh, belated happy birthday, Bikinaman. Bikinaman, may manok tayo tomorrow. Anyway, another one to pagkabasahon ng mensahe ko is dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban. Dirita sa iyo mga mensahe karong buntaga. Hello ko is Mike Buntaga. Kaso kayo ka diri sa may Barubuhan. Hello daw sa Aram Family, Gandingan Family, o Lutarion Family. Happy araw sa mong purok, sa purok sa isa, Barubuhan. Nagpahuni si Vanji Aram. Salamat. Humana na kong play mong request nga himayang nahunlak. Hello guys, good morning. Magpahuni lang ko sa kong bana nga natulog pa. Nagpahuni sa pagkadungog ani nga natulog pa man diay. Si Biyagi daw na og kuan bi tubig. Ingon man daw sa Tata Family, Labigan Family, Nagaw Family. Stand na lang naminaw sa mga program ko is request ko song Remember Me or Paano ang Puso. Dito pa rin makaplay yan eh. Later na ni siya. Salamat sa pagpaminaw. 024, good morning. And good morning, Kois Jay. Magpahuni lang sa kong self nga happy rapod o siya dong Lula Karing nga buhos. O sa iyang maigsoon si Eric Buhos, tanan nga Buhos Family. Sa tanang silingan ang kisan siya. O good morning po daw niya sa may sa mga Delicano Family, Revilla Family, Babor Family, Sumader. O gingon man, good morning sa iyong tanan. Nagpahuni si Jello Buhos. Sa may Motosawa, dumalinaw sa Buangay del Sur. To the people of Motosawa, dumalinaw. May buntag sa inyo, ha? Salamat sa pagpaminaw. O, salamat kayo sa pagpaminaw. Dihang dapita sa may kanibungan, dumingag sa Buangay del Sur. Unyot Family, may buntag, ha? Salamat kayo. 7:20 in the morning, guys. Sa kotel ba man kita? 7:30 in the morning. Even though wala niya sundalo. Pero basin niya o kaan ba? Basin niya o tawag ani. Balik na to sila. Sundalo! Sundalo ng ulay itlog dito kay Gibirok. Sa mukha, bitaw itong gantaha. Anyway, hello ko, SJ. Good morning, mga pita. Sige, enjoy sa pagpangapi ninyong dihara pita. Sa mga nangapi, garoon may pagpangapi sa inyong tanan. Another one, hello ko, SJ. Good morning. Yes, good morning. Ay, may buntag daw. Sa iyahang mama nga si Vicky and also daw sa iyahang papa nga si Nick. O si Ati Van, Katarina, si Aljo, nagsimay, gikan na.
ni Aiza Maghanoy, dinlando siya mo request kaya di gyapon ma-play. Ay, nako. Oh, limited lang itong oras. Maunang di na to tanan ma-play inyong mga request, ha? But pasensya na po. Managiingon nga, kutob sa kong makaya, pwede na to ma-play. Pero kung di na to ma-play, nako po, pasensya, ha? It's already 7:21 in the morning, guys. Dari pag-ihapon sa pagpanaguba sa kahangina sa programang Huni sa Kagahapon.

It's already 7:26 in the morning. Dari paghihapon sa pagparaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Good morning and happy Sunday. God bless sa tanan. Good morning po 978. Good morning sa Imuha. And good morning. Request na lang Power of Love. Gikan ni Janjan. Salamat sa pagbasa. Salamat po sa iyong pagpaminaw. Hello guys, may buntags. Tanan daw mga Mangubat family and also Oberes family sa may Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Good morning po sa talang taga Bigong Tigbaw, Zamboanga del Sur. Hello guys, good morning sa Imuha, mamahaw. Sige, enjoy sa iyong pagpamahaw. Anyway, salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw guys. Salamat daan sa manok. Mapugos, ginigdalag manok sa Cherel. Nana daw sa tangkal. Pero salamat. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello sa mga Onyot family, sa makausap pa. Salamat kayo sa makanunay. Ngayon man, Lirasan family, o sa rin nga pamilya karon nga nagpaminaw sa Radyo Bagdig sa LFM. Until next Sunday, sa programang Huni sa Kagahapon, your choice, Jace, now seeing. Thank you, but not goodbye. Kaya magudungog pa ta. Hantod nga napatadari sa kahanginan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7:30.
2: Radyo Bagting.

0: ikaw lagi ang gusto ko.
1: Anong ako nga, ano, amay uman?
0: Ah, pasalyawa lagi ko, Jai.
1: Di lagi ko kayo ako i-gusto.
0: Irok-irok.
1: Masay irok.
0: Irok-irok ba yan na rin, Jutay? Tapindot mo kayo.

0: sinayawan, kinaraan.
1: At paugat, may magkiliguan ko, basig maluhoy. Pahalok ka, buday.
0: Halok lang sa uban.
1: Ikaw lang eh, ang bonito mo.
0: Anong ako nga na amay uban?
1: Na, pakita pa na lang, buday.
0: Di lagi ko kaywa ako'y gusto.
1: Irok-irok.
0: Unsay irok?
1: Irok-irok, kaya nga rin
0: tiyutay.
1: Irok-irok.
0: Unsay irok?
1: Irok-irok, kaya nga rin
0: tiyutay.
1: Ay, pahabiyo, rala lang ko, Day.
2: Sapa, diha. Pakuha.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang